leng la gago ke tlo etsa motlhala tsona di-strategyno o a sheba gore na pc shebile gore o ga ngata batho ba ba creste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone a e re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka three fitlhela ka four ke tsona di-strategy.

0: Ale morena mari ba batla sa metsi ga gap magaga tele majagella pelesa siti ya pelo sa ba kwena ganya pa fitho nga bua ga buyane ga tsosa di fe
1: ke re ba se ne ba botsa go gana motho yero kwa o kae ka mohopola mohlanka re mo sotho thapelo bulya.

re ke tle bo jwa lo magana modimo wa ka tsantsingang a di mile phethimelo yona entsenyetswa jwa lo dinkontsa ka yena yantsingang a di mile ho re ke ne ke solo phanye mautu wa ka ri mampa ya ka ya le bika ka ena ka nke woli ya mohau e le yona isopo a ka e fuke Ega sitena lo ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebeletso. Ho thi wa di modimo. Ho ya tlase maotu. A ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai. Ka go tlokela bo ba lona khaitsedi ya motho la ela e mapone. Ya ho nkile nga monna tingwana wa batho tlo ho renya tsa bo le tsa bo borobongwa. Onyo le la hantle ho renga tsa bo le shumele metso emme. O si u bo boholo ha tadi ha rolla bo seka. Na go nga tsa bo chechella kwana. Seka ngkhulela. Ya santsa bo ka di khomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng mo di tsingolo na teng a mo sebetsing wa ho ka o fapakana o kentse headset ya hao. Lebitso la ka ke thapelo. Ke ngwana wa habulani. Shimano waka munu ka kwaringa hasodi ke botlenga ka sale balala le tlatsa stadium wena o tle bitse ka hore ke kwaringa Highlanders stadium anka tla sa thaba le pantsula thaba yese pono mpe ha bo matswalo o tenga ke buisa nga bjalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suudi suudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso Ka sali tlole ntshotsho le boetele pele ba mogana taelo matsoso morena ya re buisanga ka kwading ha ile morena kgwa ba netheko ena ke morena wa thaba motho tlaile tsiela boraro ke le bofela gona basotho ka wona khotsa pula nala ke la bohlano Abo hlano ke la mashume a mabedi ka metso e mehlano batho ba bamba ya dihata nyane khodi yona ke a bo rubonga selama ke sakete tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re go tsometse hantle di mamatsatsi a magolo a mabedi mashume a tsheletse ka metso e rubedi 268 Ke bo paki bo go itlaletse fela matsatsi yana ya mashume a rubonga ka metso e supileng. A tinyane beke ye tsofetseng ya bonnete. Ke a mashume a mane ka metso e mehlano. Hopola selemo se tswa bua le ke dibeke tsane tse mashume a mahlano ka metso e mmedi. A tinyane thutu ya letsatsi lena ke a diketetse pedi. Ka mashume a mararo. 2030. E sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PC ya fama lena non le monnate le bititsweng ya fela selemela moon drive show le mo E4 ona ke wa bana ba gwale o ya tsewa go thapelo ke lelo molo ga go lena ne o lena bona metsotsweng yona ena e ruberi go furaletsa monnate ho rra ya borraro era re fitla metsotsweng yane le show metso thapelo a tsosoloso ka mmino o monate mmino wa difela enyelwelo yana ha monate ntso lahlela bjalo amen o vitetse metsotsweng ye mashome a mararo ka morao ho rra gona ya borraro mo ke tla fitla ke kena bjalo ka go tshebeletso ya ge ba ha o morena e tla re nka monate go lahlela ho renya ya gona ya bone a ke fitla ho renya ya gona ya bone thapelo ke ya mohau metsotsweng ye mararo Kamora ho rra bona bone a ya bitswa ma bitso a ba halaledi mo gahlelo wa pele le wa bobedi mangkhang se kwa tshinga ka sitena le ditsebiso tse a ka retsanga tsa mo ifo a ka tsoga ma monna te metso tsenye ma shume a mararo ka mora ho rra bona bone ke la bohlano le tsatsing le fa mo wena fa mo fa mo fa mo le getle ya noto ka e ja ga monna te koriana yaka o le ba hantle ho renya ya gone ya bohlano mme ka ga di fitla go renya gone ya bohlano ke be ke nka di hlotsa di taba tsa dipapadi ne tsinye ma shema ma beri ka mora ho rra gone ya bohlano ke be ke mathakile ba ka mane ka Lesotho meteorological services
ka thota modi go ile o sheba tsa bo emo ba le godimo a ke khutla mona metso se nyama shume ya mararo ke tshaga fela masego ka letswa ke a ipopoletsa mo ile ngwana a ding ke a rekisa a ke khutla mona ke jara go riana ya ka le getle ya noto go le ba hantle metso se nyama shume ile shume le metso e mehlano ke tari mme monate o renya gona botshelela mo ke ka fitla ke nka dipitsa bafu onyolo wa mono ke lata hantle mshimano wa ka hlalefo wa ha mtutsi ke le tebele o hla hantle sifikeng a sepolo

0: 8566 8066 elinga khouti yana ha ya Lesotho e ka sitana le 5 9 5 6 pedi nngwe pedi nngwe 9 9 5 6 anna ka sibitsa monate Sesotho yaka ke sekele mane uno tla thwe ko fa phahamiso e sempromotion ho monate Homonati. Amen.
1: Amen
0: ntate. Morena mo di matsiriso la khanya la khotswa o etsetse ka go le ka go. Go fetse ntate wa ka o bohlokwa mo le mongwa mo ifo bana ba kgwale ka sitana le ba sothu ka kakagetso.
1: Ha o be jalo ka mehla.
0: Amen ntate wa ka. Wa ukwa he. Ka itsibula ka ngwana motuna. O bane ke la bohlano le tsatsing lena. La bohlano la bontate. Ke ka iphumela ke ikentse bang. O ba ha ona letho. Long ka ba ka iphumela ke ikentse lona. Yo refela nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wona e le wa difela o di ma PC FM ya le go tlala gasola ha ntatai ho the wa hantle avale Lesotho hotel and casino a ba le a gapela mona o batlang lona he a ba le a gapela mona o batlang lona ke putso fela e bobebe he ha ba le a gapela o batlang a mona holona nomoro tsa mohala +26659956 le 212199569 Ori mapisi F ama iya lo khotlala gasola hanta tai oti wa hantle a vanele sotu hotel and casino re ja ka letsoho re futswela ka letsoho re ja ka letsoho re futswela ka lebesi ka pa re futswela ka lebesi re ja ka letsoho sesotu jo

0: Amen.
1: Amen. Mme batho ba go tsape ka masimo.
0: Amen.
1: Amen. Mme batho ba go tsape ka masimo.

0: Pelo ya ka e batla Jesu, moya wa ka o batla wena. Re ba ha o morena. Amen. Hiwan.
1: Amen. Tsungala di tsela tsa di.
0: Le feeling a mona mo ke tsamayang a ho lahle ya ba bangata o ntse re bakanga sokolwang a le khutle mekgwe.

0: wena ya nan le monyeka wa ongwala Facebook iketetse molemo ongwala Facebook mono ke nna yeno a ke a fasa le banta a ke a fasa le banta ge ba hao morena go a fatlhe
1: re ba hao morenang go a fatlhe
0: masiko ga tola
1: morena mo dingwa matsediso le khanya le go tswa ba balele ba ntwe ya ho nne amen em tsamai re ba hao morena sedilaka mpone setsetsela ke tsamaye go le fifi ha ke bone ntsamai sentate a o se newe a le stadium area re ba ha o morena
2: ga ba ha o mare
1: manis
2: ha po ya ka ile ka ka mashamalen ka ba shanje nang ka tsala ho ka tsamaela ga ba ha o mare
1: re ba ha o morena mechicha
2: Morena
1: modimo matsiriso le khanyala go tswa ba balele ba ntlweno nneso.
2: Ka o tsana tsela lwana mo
1: kweng. Amen nna.
2: Amen ka tsola.
1: E ba ha o morena. Ntate ke a sitwa. O ya ntsharela. Ke khelwa o ngkhutlisetsa tseleng. Ke a lapa. Wena o ya mphepa. Re ba ha o morena ntate ntsebeng wa mosia a le ha ntate molo matala wena o tlebitse a matala re ba ha o morena morena matshepo re ba ha o morena morena matshepo ntori amen nnes re ba ha o morena se ka fetwa mo hlorisi wa khotso ya hao a moela tsela yeo di ntho di ditsinga ka teng go tlaloka mo hlanga ho lokanga modimo o ya tsiba re ba ha o morena as komma swabi iritsi antate molotsa utse ke ba ha o morena
3: ke ba ha o morena
1: ntate tshukulo
3: le kinyo rile ha o ka wa mphamisi kama ke ne ke pula ha o ka wa ntshela ke ke le tshangane ne teng ha o ka wa ntshela ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena ntate tshukulo mo hai
3: a tshusana ntate
1: ntate ntsebenga a go o hlaka nqena a thinyane o ntsangile e senyona empa se tshwantsho sona se ya tshwana empa ho yeno ke shebile kwana ntate ntsebeng ha ke ya sheba mona mo nshebisitse empa se tshwantsho ntse le sona empa ke tla iphumela ke ikentse jwanye re tsamaye ntate ntsebeng ba ha o morena mo ha o more modimo ke moya le mmompe ra mabitsa wa le kaota re ba ha o morena
4: morena
1: anis
4: di tshusang di tlaelo le wona masisa pelu o bana mo ka meria gana mo tseba seo go se tloka
1: re ba ha o morena o hlatsisitseng tsa ona
4: e ka khona o phi
1: amen nneso ya re tshepisitseng o ya tshepahala re ba ha o morena metsidi a le ntate monopita re ba ha o morena
5: re ba ha o morena ngwaneso
1: salis
5: abang ka mehla ke seng ho rapela le bo handi ntshontsose o ba ntshontso se ke tsunda le mogala modimo a di rata
1: re ba ha o morena salis
5: amena ka tola
1: morena mo dimo matsiriso le khanya le go tswa ba balele ba ntwe a ho ntate
5: ha o tsana le wena ha
0: amen nne.

0: tsebang ho nna le setshabe ha se meokgo ya lona e ka hlatswanga dibe mesabi a le antatemolo a e khona ke mmasepu re ba ha o morena
1: ba ha o morena wa ne
0: ho mangkap
1: yo lo ka khama ha ila bana bela ndi ti amola tsa ho ja lo fela le moya wa ka o labala bela wena motho ba ha o morena
0: re ba ha o morena ho mangkap
1: a ne ne kholo le ka o
0: ta e mene le ka o Ya moya wa ka matsung a hao. Nkhono tshiu. Ale hanta te molole qele. Re ba ha o morena.
2: Se ba ha o morena.
0: Nganiso.
2: Ntate se ka matla, o ntlhulele sivika mehla. Se ba ha o morena.
0: Memma re tsidi. Amen emme wa.

0: bahu murena emaleme a sekete le nna ke o mororise morena aduru a le ofising ye golo wa ntate mono motshwini re bahu murena
1: bahu murena
0: le wa ngwanana
1: morena ke rata ho pela inke le pelo ya ka jale tsotse tso di sa unketele o ntse ba tsa la fasile na ke betla masele seng le wena ke bahu murena
0: re bahu murena mme wa ngwanana le moshanyana rena muri mo matsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntwe a honneso
1: abegelo
0: ngane amen nna re ba ha o murena re a o boka murena re ntse ke thabela wena
2: dj
0: murena nkwane a le khubitswana.

0: Morena.
1: Re ba ha Morena.
0: Le matukelo.
1: Morena o ho nyana le ba tshebetso le wa ba tsitsa.
0: Re ba ha Morena me matukelo mo suhle. Morena muri mo matsiriso la khanyala go tswa ba balele ba ntlo ya ho mme waka. Amen in this.

0: kwatsaneng a le kwatsaneng e ba ha o morena
1: e ba ha o morena ngwanini
0: ngkhoputhi
1: ka di seke se ka tsireng eni si ka ke e ka tshwa tsira e se ile ri ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngkhoputhi
1: go no futhi ka matsu
0: amen ngkhono wa re ba ha o morena re se lahletsepo bane e fela mo putso o teng ntate moeketsi a le ntate molomatala wena o tlebitse ha matala ha o so tsebe monate ka pa bohloko ba tlala o ke ke be wa tseba monate wa goga le gale ha o sa tsebe mohloko ba tlala o ke ke be ba tseba monate wa goga le gale taba yena e ntlisa kae na ke qala ho utlwa hantle mantswe ya pina yena ka botebo qala ho utlwa mantswe ya pina yena ka botebo etsatsing la hosane ke tlabe ke bolo

0: re ba ha o morena
1: ba ba na le bu
0: a o buti mope
1: a ke tama go dunya mo go tla go ya se go bela go le mo ba no magana na le nna ba ha o magana na le
0: bu ba ha o morena a buti mope di falakane
1: amene go nne
0: amen nna ke.

0: le ba ha o morena tong hona lona ba gathetseng re ba ha o morena ntate tiedi zambezi re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena masisi
1: morena ke ha o kantsi ha ga mele ko ya mfuta futa le ditsedi go na go tsontso bo tsheditse go thusa gobane o tlwaetse go nonya jalo ka mekgwa e mengata batlhanka ba gago ba ratiwang ba mosireletsi wa ka le mothusi wa ka ka mešwa re ba gao morena
0: re ba gao morena morena a masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen nna banna o sa tlwelelang tate tiedi re ba gao morena iketleng a hwa ka ke ne ke itse nkeke ka sisinya le ka mohla ke ba ha o morena le mapaki mohali a le ta

0: re ba ha o morena
1: ha ba ha o morena
0: sa go mo
1: se teng se di ba sa Maria le tareng ya tefelo di ba se leng se tla matla sona ke bophelo re ba ha o morena
0: ba ha o morena sa go mo mo kiritla
1: ka mma se poni waneso
0: thank you na ke
1: amen e go
0: Bophelo ke wena fela go ba batho ha ba tsebe. Mme matumelo re rama ka batane.

e ba ha o morena ithisa nga dipelaelo le bona masisa pelo morena o tseba se mo kameri ya rena nga o tseba se o re se hlokang a o sile hata a le makgalane re ba ha o morena morena mpontse ditsela tsa hao o nthute mehlala ya hao ntsamaise nnetenya ya hao re ba hao morena ntate lehloka a leqeme ya ntate molopita.

tshimologo. Gaolo ya bone temana ya botlhano o isa temaneng ya botshelela. Morena a re Kaini o halefetseng na. Ke ka lebaka la eng sefatlhao sa gago se tsunkane? Haeba a e kgona o seka ngwala e telele gagolo, seka ngwala e telele gagolo nto abuti Thabang. E leke o ikgutsufatsa ngwaneso, e leke o ikgutsufatsa gatolaka. Empa abuti Thabang a ka mono ka mara.

ha o sa tsebe bohloko ba tlala o ke ke be wa tseba monnate wa gora ha o file morena.

a tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tshenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke leshume le metso e mehlano bao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngwedilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sebuping sa mollo ke labohlano la botlhano ke la la mashume a mabedi ka metso e mehlano kgwedi yona ke ya borobong a selemo ke sa kete tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng batho ba bang ba ya dihata ritse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashume a tsheletse ka metso e robedi ke bopaki wa go setse fela matsatsi ane a mashume a robong ka metso e supileng atinyane beke yona ya mashume a mane ka metso e mehlano ha thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi le mashume a mararo 2000 and

0: na wa utlwa gona o lla ka kang
1: ka
0: ke sa hantle ka magete a lwana wa l
1: o
0: hantle
1: o wa ipiletsa o nna hantle wa ipiletsa ka thabe a ke le nna ntso tsama ka thumile o go nkwana o ima metseng hantle
0: ai
1: go le bonga yena yena o tla ntsa ga fela manyo ya matle mme ha se a itse ho mo rena e ya go mosha a phapha mang a ga mau a sia le fatshe le masoko
0: ai
1: a nna e bine a ya finyelle ho mo rena a ke re
0: bili
1: eh o tsai khutlela
0: Hidi.
1: Ezwa halu. Chao ya nezi lezen.
0: Kia ebo.
1: Wa ebo.
0: Hmm.
1: E, yore diya jen chanka mwene. Eba mwene mwene.
0: Ya. Hey.
1: Hey, wa uka na mwene tuwa.
0: Ay.
1: Kira man ufeo no sa ukisi. Kira kira ufeo ukisi tanki.
0: Eh.
1: Anzo ke pepi nezu.
0: Hai.
1: Kwa ufeo kaya utoli.
0: Eh.
1: Ebile
0: o ya thabisa.
1: O mona tengwe ne.
0: Ke tsabo fela nna.
1: Re bile le tsebele tswa ba ha mo gena.
0: Eh.
1: Ke khona mafahla mo ha le tsuku ha le khoi. A o sile go tsedi ma le re a khala le tsikisa ne me tsika pela tsho. Ka teng se lengwa mo sia ha matala Facebook. Mo ga ba ma support ntse ka ma support. Ba se kwa ma swali ha ta u tsa ka le tsikisa. Ke tsho go lo ma ha i ha tsosang. Ne ma mo tla ma tsa wa le ka o ta. Ha tsa ma ka le tsikisa ne mo tsheme kwa di. Merci di hapita ka le tsikisane masale tsibella mesa bika masfodi ka le tsikisane go khona mang ka pula tsele go no tsho ha tsela ka le tsikisane le mara tsidi ka mazina tsi go no matuba mataga masue na na tlhaba gauta tse ka ha masimo le ka le tsikisane le mo gana dogo ha mo tshene le yana ke le tsikisane le ngwana le mo sanya na tsifila le matsia ke na mamena le mwana ja le tsikana ma tsikisane mara na nkwane I have to go to the house. Mama pati mahale tsazan le ntate gawele ntate le ha ga mokotse lo ngwana di tsela a di le sa magine ba bubu ya o tsili ka go tsana le ntate mphaule di pele go ka go le dikane ntate tsili so le ntumo go khwane ke matike tsana ya ba go tsa go mo tsitsa wa ke na tsela na mati mama ke bona ga makaba tsana ha tsana ga le tsikisane a o sintabise mphotlo le na ka le tsikisane mema tsho tsama e le ha thai ala mme le tsama go mo tsel matuwa ke ala ha tsama tsikisana a o tsile ha tsama khwane ntate tele hloka ke ne ha pita ntate mo futi mo fanda ba ipha ka mo khilo a buti thaba maga ke ma felisi magana di mpho magetha ha le tsene ntate justice le sole ntate ntlhana ha e o ke ma tsikisana a ba rentela thapelo mo ha o ke mo gana ma ka poncho ka bile masuma mana bo mo go bo ma yo hala ngwa ke se se bana tsama masuma ma hlanwa le zwene gago nake
0: nake
1: a mene mola
0: eh
1: tshega sutha go tlontso di tsa lo a thaba ha ba ga tsaga ba mo le la tsile la pele ya la ga to hlenna ke ha re tlhokile le thogo hlokang ke mo riana re go ka re sa di kelele di shaburu ke le batla ba go faeletse ene ke tlile ne sa go
0: go le tlile nna
1: 304953
0: mm
1: our number for today
0: mm
1: o go seletse hantle o
0: modimo o tla mpe fa nna
1: o ya tlile pele wena nna ke seletse hantle hantle hantle nna ke a tsana go kopela batho ba ne ba tabotse le boko se go re custard ya sa tla tla selo ba bo
0: oh
1: eh you want to wanna go custard
0: I tla ba ije custard
1: I was a nine a little ka bo di sing
0: eh
1: na le
0: o du du le
1: ba le se le tlhane
0: o du le du meli sa ga ngwana a ugwa
1: o tla ba le teng ha mona di ba
0: eh a e se malo Ranwa.
1: Eh, Ranwa.
0: Eh, Ranwa.
1: Mm, ke tla o kgela foto tlo mo ne ke re gela.
0: O bete. O bete re, bete re. O di meri. O di meri se Ranwane. Le malome. Hey, e ke mo hopotseng he malome wa hao. Ke hopotse malome wa hao. Ko ga ngwane ke ya mmona. Malome. A ke re mtshana ke se baba tso malome wa hai. Go bona ntsa phutha phutha matso wa ntsa bo mmele bo ntate. Wa tseba nane ke re e seng ka tsela le mogwa mo fute bo e ka ngwana ona. Empa ke ne ke re nthena ntate ha ka ba ntherisa. Ke matswanya nana antsa ba pa ba padisa monane mudumedise malome wa hao mudumedise malome wa hao ga ngwane ke ya mmona a bua ka custard hey o botsa ga ngwane o gona o ba neng custard ina se leje hey se ba tla go ya pa itse bitso se ke ya le ba shubi ba bidi ka bitso e bide re ka town ya mokokotlo ho reng ya rona ya bone o di ma PC FM ya le go tlala ga sola ha ntata ka nnete e ya bo hlile o di medise ga ngwana wa hao ke tshwaralo e wetse ga ngwana wa hao le boloke moya wa ka masapo a mmele le nama ya mme hantle o so dumedisa ga ngwana wa hao mmotse gona a custard dina ho ba nemba ide ba etluella o ge bebetse ei bona ga ngwane hana ka ga mmala o pherese ye hana ka ga mmalo pherese ha o tswene di chile di chile e se ke ja hela ga ke le ba ho mo fubedu ke le ba ho mo fubedu e se bene kwa hone pa tsinga ntle metso tsiki ya le mashima mabedi ka metso etseletseng a fela le sekoto re ka town ya mokokotlo ho re nya rona ya bone hodima PC FM ya le khotlala gasola ha ntatai o thewa hantle a vanele sotho hotel and casino ke to iphumela ke ikentseng ho ba bonnete ha ona letho yo ke tla iphumela ke ikentseng lona ditsebiso tse teng ka pele o mahlwa ka ka mona ke o re fela moifo wa bana ba gwale dikolo di a bulwa ka di 13 go yena e tla moifo bana ba gwala dikolo di a bulwa ka di 13 go di yena e tla mi uniformo ke ya mabatoa uniformo ke ya mabatoa e not di 13 di 11 dikolo di a bulwa ka la 11 dikolo di abula ka la 11 go di ena e tla jala batho ba bang ke a tse ba ba ba gate ntho ha ile ntshunyana ba go utlwa nna o reng di fetene ke la bo ka ena ha empa ntso nkutlwa ke ntse ke re di 11 ntso nkutlwa ke re di 11 a ga ta nthonyana tse ntshunyana ka ga nthonyana e tshweu a ga empa ke bona le thiba lena le letshule o ha o bone bosubo na botletse mona o iponala le thiba lena fela le tswe ke motho a mtsu ke motho a mtsu yala ga ukwang na o reng Re hatela pele. O di ma PC FM ya le khotlala gasola hanta tai. O thewa hantle a vanele Sotho Hotel and Casino. Hai. Sempeteditse fuba sena. Kore ai. Senketsetsa nthengata. Bjalo wa bona. Ke fitile ha o simpe wa ke fitile o simpe wa ne busiu ke feta ha o simpe wa ne mane he letsatsi la mao bana busiu ke nyolo wa ka mono ka masthukola ka mo a tshibana nthwe masthukola a re bua ka masthukola re bua ka mane mabitlengane setsentsane sa mabitla sane se mane ka mona ka masego south a chintwe munu sia nthwe munu ke khamen si tlotlo bona we pele o ka fihla le fatshe pele o ka wa epa le fatshe jalo o qalella ho epa ntlo ya mufu ke a o bolella mobu o tla bo fitile o tla bo fitile mobu o le kanang le nna ka bophamo o feta mobu o le kanang le nna ka bo phahamo pele o ka fihla le fatshe ne re ipotsa fela bona ha ne re re bone gofu ka mono ha ne re tseba gofu ile teng ka mono e ba etla ala mobu ona hantle e ale mobu ona hantle ho latela o gona ho loketse o bejwang mabitleng a mono ke ipotsa fela gona e bena e ho kae ke ipotsa fela gona e bena e ho kae gofu e ala nga mobu he ba nna nthwe masethukola e khona a tloa ka ke a tsamaya e ne le hona ke tloa masethukola le hana bjala ha ke tloa mona ke ntse ke mathela ka mono re ile bona gore na re qetela mosebetsi ka tsela le mogwa a suka suka tloa ka ke a tsamaya tloa ka ke a fuka me re sentse re kopa thuso ka nnete re kopa thuso ba ikarabellang we ha o go hoetswe ditshebeletso tse loketseng ha o etswe ditshebeletso tse loketseng hana bela senka ka bula mona hey ditaba tse ka hlahang e ka ba ditaba tse thata ha ho ha ke etseng se ne pa etseng kana go ene pa etseng e le ho bale yana le hore re tle ipitsetse ditaba etsa se ne pa etseng e le hore o tloska wa ipitsetsa ditaba Shabana kwa hane pa etseng a tlebetso tse ke ya le mashume a mararo ka mora hora ya rona ya bone uri ma PC FM ya le khotlala gasola hanta tai o thewa hantle a vanile Sotho hotel and casino jalo o sebetse jalo ba tsama o sebetse jalo o hloka pere ba tsama ho ka sebetsa o hloka pere hili ke be ke hopole ke ke tso mogiba wena o tlo mo bitse ke ke tso mathula go botloko ha o sena pere go botloko ha o sena pere go botloko ha bana bana pina tsena ha ba dibina ba ba sa dibini fela ba ba dibina tla sa mabaka ao bana nga le wona ha lo sibetsa ntate o sena pere lo ka lo bona gae e hlilo ka bana na go le fatshe lo tswetse matla o ka bana na go le fatshe lena e le kitla ipubela ke iketsiwa a ona leto le kitla ipubela ke iketse lona la mohlano la hlola moqevelo tsa tsila malo five se le fika bo ntate ga ke na tshintsha ho se bo ntate ga fa sa mapaka wa tsiba na ke le bakae ha e ka lesotho ke le ba ha e ka lesotho makhele ka pa machingoko skantani ene ka pa honner a ke la makhele o tsebe kinkile skantani ene empa ha ke la makhele o tontumelle a ke la makhele kinkile skantani ene a ke la mashodu kinkile honner skantani ene ka pa honner skantani ene kapa honner ke la botlhano le tsatsinne ye la botlhano la hlola moqevelo tsatsila malofa ho fihla be se le fihla bontate ga ke la tshentsha ho se bontate ho fa sa mapaka wa tseba ke le ba kae ha e ka lesotho ke le bua tshitse nyana la motse wa matedile ha e so ke mo lupakentsa male ya leya le ha qaba ha tshoinyana ke motsenya pegekisi ke tsenga ta magaleng ke busa ke mofumadi mama hao ka mono ke busa ke mofumadi mem mama hao ka mono mokana wa sehloa ke mokana juele seiso moholobela le letshola bodi yako.

0: ne re di a re di ya ka mahlo jwalo re di sheba tseno tsa Afcon hore na di bapetse jwang ha o sheba na haya Ivory Coast ile ya nkana jwalo le Ghana Mounting Ivory Coast ile ya feta jwalo ho Ghana ka dintlha tse pedi ho noto Atinyane Tunisia ya nkana jwalo le Uganda tsa tswa ka lebaleng e le wa nka ka nka sehlopha ka seng Sierra Leone ya nkana jwalo le Zimbabwe ya ba Zimbabwe e feta jwalo ho Sierra Leone ka dintlha tse tharo ho tse pedi ha Cameroon e nkane jwalo le Comoros ya ba Cameroon e feta jwalo ho Comoros ka dintlha tse tharo ho e le nngwe Libya ya nkana le Botswana tsa tswa ka lebaleng e le wa nka ka nka pedi ho pedi sehlopha ka seng ha Mauritania e nkane jwalo le Central Africa Republic mo teng ya Mauritania e fetileng jwalo ka dintlha tse tharo ho ntlha e le nngwe Congo DR ya nkana jwalo le Equatorial Guinea ke mo teng ya Congo DR e fetileng jwalo ho Equatorial Guinea ka dintlha tse pedi ho noto Namibia ya nkana jwalo le Congo ya ba Namibia e ba nngwe Congo e ba zero ke tsona tseno tsa Afcon ka mogwe he ho fitletse ha jwale di ntseng a di a kana ka teng ke tlo iphumela ke ikentse jwang le letho metsotsong ya leshome le metso e mehlano ka mora hora ya rona ya bohlano hodima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Ke ka mokgwehe di ntsenga di sana hodimo le tlase ka teng a o shebile jwalo dipapading tsona tseno tsa Afcon o monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotse ba fela gore e ba habo e ka nna ba papa ke phate e ba ma yena sebele ruri o ya loya ntumelle ke mathe ka lebelo le potlakileng a ke ntse ke lomisana le wena radio
1: kakapa
0: kakapela ka thata ba hlole
1: na
0: bolo ya maoto e tsa ma le thapelo ka pa bolo ya maoto ke papadi na e tsa ma le e
1: se papa ya ka ka go bona ya tsa tsana ba tsaka lo na tsaka
0: ba le we kwa panya ka e le thapelo fela wena ha o so sheba go re kgolo nya hao ha o so sheba kgolo nya hao o ka bapisa ngwana le ntate wa ga matla bona a tshwana o le gile molwana waka lo gile molwana waka a re nke ke ka bapisa ntate le ngwana go ba matla bona ka nnete ha tshwane ha tshwane thapelo go monate ee aa tswela pele
1: na
0: ke tsa AFCON na jeremane banna ke ya mo Afrika mo bana o le kile ngwaneso o batla o ile mola ee ne ke re na o ile mane mo o intseng jalo jalo o batla go utlwa a o tsamaya ka masego mona puo nngwe fela mammang o sa reta botse e wa ba sa reta botse mammang o sa reta botse mammang wo re tla iphumela re ikentse jang goba ga o na letho leo re tlabe re iphumana re ikentse lona godima PC FM e ya lekgotla la kgaso la hantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino a re thapelo ke rapele bolo papadi thapelo ye kapa go tswa fela gore nao matla ga kae papadi thapelo bolo go tswa fela gore na o matla go le go kae joo jo dada go monnate ebile o ya thabisa go monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ga golo jwang ya sa thabang yena o ne o tseba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mma yena bonnete o ya loya ke batla o mathela ka mane ke dio seba jalo boemo ba legodimo gona bo lepilwe jwanga bakeng ya sa letsheare lena le e ntsweng ya jalo ke morena godima PC FM e re ke mathe ka lebelo le e potlakileng ke atla wa utlwa ntumelele ke mathe jalo ka lebelo le e potlakileng godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino titipote ke atla
2: selemela weather forecast
0: a re sheba fela tsa boemo ba legodimo legodimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka gagolo ka maru a melatsitsi go futhumale empa go be magareng a boisa go phola dibakeng ya tse dingwe ka maloding moya o ka lebelela go foka o le bobebe go tlhaga borwa bophirima a ge sheba fela di-temperature ga gona tsona di eme jwanga di-temperature di eme pakeng ya tsa tse lesome le metso e mehlano le masome a mabedi ka metso e tsheletseng Oxbow ke yone e ka dula ka tlasetlas ka 15 degrees Celsius a thenyana maseru ha bokwading Islanders Moshosho 1 International Airport bokauta sane bokauta wena bokauta yoyo e ka sitena le Mohales Hook le ribe e ka sitena le Berea di tla tswara malabi a lo ka 26 degrees Celsius ke ka mokgwa ha boemo ba legodimo bo lepilweng ka teng bakeng a sa letsatsi lena le entsweng a jalo ke morena ke bone gore le ga e ba ena pula kamane ka maloting kamane kamane ka bo maloting kamane mafelo a veke dikgagata tse bo mašome a bo mahlano kwana o itsa mašomeng a tsheletseng mme kutsi ga e yata ga e ke be se itente kutsi haya ta haya ke be si tente nka se khale o no wi pabale elori ha o ka wa hla se bang o bo sontso o le malala ala wotse malala ala wotse ka nnete ye ke la bohlalo le tsatsine la bohlalo la hlola moqevelo tsatsila malofa o fihla e be se le fihla wa tsa bontate o kena change house bontate o fa sa mapaka ho le ba hai ka lesotho Wole ba hai kale sutu ei itsa bana hai ka kare e batla bo iketsetsa tsa yona tsi ratwang a ke yona nje a iske iketsetsa tsa yona Se ratwang a ke yona nje nje na ho aka ke o re ke la ole e seng yona enta o e seng yona enta o ho monate e bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela

a hona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona ke gore fela ka mane ka maputse holonga ya sekekete ka moo ka maputse holong yona yeo ya sekekete moo go na le pitiki mono yeo sepheo sa yona e leng letlole fundraising letlole lena le etseditswe ngwane monga wa bobona pitiki mona ya ileng a pholowa kotsing ya koloi ha e ne etšha mme o kena ka mono ka larobong kgweding ena e tlang o kena ka mono ka larobong kgweding ena e tlang ke mashome a mahlano empa ka ha ke letlole ka ha ke letlole o ka fana ka moo o ratang a ka teng go qalwa goreng ya botshelela mantsi bua mane go tšhaiswa jwa le goreng ya botshelela go se o ka fana ka mogo o ratang ka teng mme nomoko tsa mogala tseo o ka fanang go tsona 599-203-87 yona e tla re mmeng matshepo molemohi matshepo molemohi ha ye nngwe yona e le ena 2-5 ha o letho 2 ha o letho ha o letho 2-5 ha o letho 2 ha o letho ha o letho 6215-0200 yona tla re mme mapoloko Thobi mapoloko Thobi ke ka mogwehe di tla ngwetsala ka teng ka mono ka maputse sekekete go le moo ka la robong kgweding ena e tlang PCFM ka dingwetsi tsa nkgono godu le bomme ba le ribe ke bona ba tlhophisitseng mosebetsi ona ke bona ba tlhophisitseng mosebetsi ona

0: baka.
1: Choko nai.
0: Samela motho ba bona ke le rato la ka. Ah, ngwana mmela o ka itjela. Ba sanya ska ngwala ka go finka khoshi bana ka ga ja ba mela ka utlwa ga I ngwana mmela o inya ntshongwe tsena.
1: Eh.
0: Ha ona ta.
1: Phepi wa u.
0: Ha ona ta ba nna ke ja le bo wa u.
1: Phepi wa u. Phepi choko nine. O phelo bona bo matswedi ntseke. Le ke nyena e hle ke ne ke se monna tjena. Ntumela ke tle ke tswe. Ke lebe hantle tla sa thaba le pantsula. Mafelo a viki ya monate a hlono lo setseng. Le gona ba tlang ho boloka bafu. Mafelo a viki yona ina. Ke tla be ke boloka usiwa ka mafelo a viki yena. Di tsebeletso di tlo tshwagelwa ka ona ka mono ka kwadinya Lexa letsatsi la hosane horeng ya borobedi e ge ke tswa ke tsamaye ke ile o boloka usiwa ka le lona bohle ka ofela ba tlang o boloka bjalo beng ka bona mokana modimo wa matshediso le kganya le kgotso a le etsetse ka hore le ka hore a le boloke le tle le o fete mosebetsi ona o se monate ke a o nka wena. Bo phelo bona bo matswedi ntswe ke a ketsa tjena ke a tswa ke a tsamaya ke le ba hantle tlasa thaba le pantsula ka mono ka qwading a sori ke motsenga mo teng a ke buswang a bjale ke mogana thoriso babae modimo wa ka ke a o leboa ha e le mona o ntse o mbaballetse ho fihletse ona mona ho tswa ka makoleje a se o lahla magwadi ho tswa ka mokgokong a se o bolela ona motoho. O tsamaya ka pavement tsa masego a se o dojana. A go kopane mmanta ha mane ha mogana modimo a ratile. Ke a o nka we. Mentute.
2: Ke tshwanele wena.
1: Mentute.
2: Ke tshwanele wena.
1: Modimo wa ka ke a o leboa go be ke buile la botine wa tsatsinde.
2: A o ntate.

0: Nale Moruti.
1: Haji udumedise ngwaneso ho sengona ho hotle. Ke udumedise ka lebitso le letle. La moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke udumedise le batho bohle ere dumelang bana ba ntate. Morena a le ruise molemo o sa feleng. O sengona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng ya kgale. Bukeng ya dipesalme, pesalme ya masome a tsiletseng a metso e robedi go tloa ka temana ya boraro. Empa ba lokileng ba tla thaba, ba be ba nyakalle fela Modimo ba hlasimologe. Morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona. Empa ba lokileng ba tla thaba, ba be ba nyakalle fela Jehova Modimo. Gobane go Jehova Modimo ke kgobosheaneng go Jehova Modimo ke moo teng re ipatelang tsotlhe tsa lefatshe lena. Go Jehova Modimo ke gona moo dintho tsa rona di fetogang teng. Ke moo kgotso ya rona e kollang gona teng. Mme taba ya rona lefatsheng lena e ka gona re ipapise le Jehova Modimo. Gobane ke gona moo tlhabo ya rona e tla ba teng. Ke gona moo go hlasimologa wa rona go leng gona teng. O seng gona re tsogile re tsoswa ke ena Jehova Modimo ka thato ya gae lefatsheng la gae nakong ya gae. Mme ka gona re tlhabe re nyakalle mme re tswele ka ntle go etsa tsotlhe go mo kgatlhisa e le Jehova Modimo wa rona. Go sa tsotelle maemo ao re leng go ona kapa ao re yang re tobane le ona. Ngwaneso o Jehova ke thabong, o Jehova Modimo ke nyakallong, o Jehova Modimo ke hlasimologong ya bophelo ba rona. Mme mafelong ana a beke ke rata gore ngwaneso o latlhele tsotlhe go yena mme o fe yena monyetla gore a tsamaye ka wena, a tsamaye le wena mme a o etsetse tsotlhe. Mafelong ana a beke ba teng bana ba batho ba ya meketeng ka go fapana. Ke re a Jehova Modimo e be yena thabo ya lona moketeng ona wa thabo. A Jehova Modimo e be yena motsebisi moketeng ona wa go qetela wa moratuwa wa lona. Ga e ke e be yena ya tlang go lethoba. Boseng ona ke re le lona banka maeto. Ga e ke e be Jehova Modimo ya tsamayang le lona. Ga e ke e be yena ya sireletsang leeto la lona. Boseng ona bana beso a re amogeleng mogau o Jehova Modimo a re neileng ona, a re amoeleng mogau o re o fumaneng. Na a re ne re sa tshwanelwe gakalo go fumana mogau wa mofuta ona. Ke ka lebaka la lerato la Jehova Modimo leo re boneng le tuka Golgotha a neelane ka morao wa gae a inosi ka baka la lerato la gae go rona. Jale o seng gona lona bana beso a re tshabeng re nyakalle re hlasimologe mme re kene ka mafolofolo ka gare go letsatsi lena. A re ye letsatsi le leng gape wena ngwaneso a re ikatametse o Jehova Modimo ka thapelo re inamise dipatlhego tsa rona. A re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate ya mosa ya mogau wena ya leng teng, ya neng a le teng, ya tla nne ya be teng ka o sa feleng. Jehova Modimo, re a tlamela wena, re a kokobela, mme go phame wena ntate. Jehova Modimo, ga e ne e se ka wena, re kabe re le siyo. Ga e ne e se ka wena, re kabe re sena dikarabo tsa dipotso tse ngata tsa tse etsahalang godima lefatshe. Empa Jehova o teng nako tsotlhe maemong otlhe bakeng sa botlhe ntate ya maatla otlhe. Jehova re a o leboga, kena le rona jwale, sika le rona, phunyeletsa le rona. Eke ka fatshe sirele santa temfa ya bohau Jehova modimo le rona ba hlanka re ikopela matla bohlale tshelelo le dihlomo tsohle o etella mohlape wa hao pele ntate Jehova modimo re beha jwalo motlotlehi hlogo ya naha ena ya Lesotho ka thato ya hao ntate ya matla ohle mohlonolofatse Jehova modimo o hlonolofatse le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena bohle ka re o naha ya Lesotho ba hlonolofatse ntate ya matla re beha bohle ba potapotileng motlotlehi tshebetsong ntate ya mosa ya mohau Jehova modimo ba hlonolofatse o ba boloke ntate ya matla ohle re beha bookamedi ba sena sealemoya mobamedi le bohle ba keneng mananeong wa bona le bao e leng gona ba tlang go kena jehofa ba hlonolofatse o ba boloke ntate ya matla ohle re beha jwalo tate mtutsi mohlonolofatse mo boloke o mo sireletse mofe bohlale bohle o phetha mosebetsi wa gae ka go atlega jehofa modimo wa rona ke o lebohileng tate tsohle tse di beyang ka pele go wena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang amen
0: amen tate moruti re a leboa
1: re a kwakobela re a leboa motlhanka modimo.

0: Mamedi re ke o dumedise ho seng hona ha kgwedi ena ya Lwetse e na le matsatsi a 20 a metso e mehlano selemo sona e le sa 2020 a metso e tsheletseng. Naneo le kenang ha jwale ho PCFM ke la ditaba le bitswa fela thaha meso le tla ho wena mantaha ho isa labohlano ho tloha ha hora ya botshelela e botlhile ho isa horeng ya bolobong. Mamedi le tla ho wena mantaha ho isa labohlano jwalo ka ha ke hlalositse o mametse ka maqhubu ana a 95.6 e leng Maseru Mafeteng ho isa Kuting 104.3 Kacha 104.1 Maputso ho isa Bothabothe 92.8 Thabatseka. Ke 102.9 ha maputswe mona lona le qhubu lena le ntse le sa fumanehe mokgotlong ke 101.1 athe re boetse hape mo mamedi feteng ka mona ka marangrang ha o mamela sealemoya ka mokgwa ona wa marangrang e leng internet kena ho www.pcfm.co.ls ke yona moka kenang hona teng re teng Facebook, Instagram, X le TikTok re a fumanehe. Mamedi ke leboha Thapelo Bulane mmoho le Bishop Molapo ka ho re bulela ka Thapelo Bishop Molapo. Thapelo Bulane ya nelehetsang dithapo tsena mo mamedi na le bitso la ka ke hlalefo Motutse ke Mswati ke Mshengwa Shabalala ke tlo sebetsa le tebello jane o tlo re balla ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka mora hora ya bosupa, mme re tla thetha le yena hore nyabrobong ka hore a re fe dihloho tsa ditaba. Mme mo mamedi re re hle re wele kgabong ka ditaba tsa rona tseo here o tshwaretseng tsona ho seng hona lenaneong lena la thahamiso kwano PCFM. Mme mo mamedi re tla qala pele ka hore re ke re lekole le hona ho sheba tse ding tsa ditaba haholo tse etseditsweng diphuputso ke bafuputsi haholoholo, mme sena se bontsha boiphihlelo bo borasaense ba nang le hore he mo mamedi ba ye ka botebo ho batlisisa taba ba be ba fumane seo e bang se ne se ntse se sa tsebahale kapa se patilwe. Ka mokgo tshwanang le naheng ya Lesotho mona mo mamedi re ntse re na le bona borasaense ba jwalo ba ka tsebang hore fupuletsa le taba tse etsahetseng dilemong tse 1000 tse fetileng hore ba be ba fumane hore na se hlileng se etsahetseng ke sefe. Mamedi re re kene mokgahlelong o re tle re fetele le mokgahlelong wa matjhaba ka ditaba tse ding tseo hemo mamedi lefatshe le di shebileng ke mmoka wa matjhaba a kopaneng o ntse o tswela pele mane New York moo jwale hemo mamedi baetapele ba dinaga ka o fapakana ba leng teng mmokeng ona, mme ho tshwahlwa ditaba tse batlang di le mmalwa sebakeng sena le diketsahalo hemo mamedi di batla di le mmalwa sebakeng sena. Ha re tswela pele mo mamedi re ke re kene mokgahlelong ona wa diphuputso hore na di le bang ho seng hona, empa pele re ya moo mo mamedi re feta thekisong re a rekisa e tla re hang ka mora thekiso re tla boela re tswela pele le wena ka ditaba tsona tseo tsa dipatlisiso hore na di le bang ho seng hona. Re feta thekisong fela ka pelenyana fela mo mamedi e be re a kgutla re tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Eo bana mojangena du molato wa nka di-gaftin tse tharo le botlolo ya metsi molato ke
2: ebile ke kopa le go ka dima ambogela
1: o ntse go ya go kae wena monne
2: ke o lata tšhelete yo ntate a e romeleletseng go tswa aforika borwa
1: jalo o lata tšhelete ka di-gaftin tse tletseng malebota di tlo gama le pele o fitlha moo le go ntate wa go ga tsebe a ka go romelela tšhelete ya jena ka mpesi o ntse o le lapeng mo o dula se-gaftin seno re ja mošana tšhelete e tla ya jena ka mpesi
2: hele o ja gantle ntate moo lo bona ja tseba o botloding ka ka ofela
3: tlohela ho sokola benka wana se ba ka romela chelete ba le ka ntle ho naha ebe e kena ka hara account ya hao ya mpesa ba ka romela chelete ka mukuru mama money maizaga le hello paisa Vodacom mpesa changing lives.
4: O se o thotse mangolo a hao a tsa thuto jwale ke nako ya ho botsa dipotso tsa bohlokwa ho rarabolla dikaka tse amang lefatshe le ho bopa bokamoso lefapheng la hao. Ikopanye le ditsebi dipatlisisong ba thekgwe ke dikakapa ka botsamaisi ba maemo meahong ya boemo ba lefatshe le menyetla e etsang phapang bophelong. Dikopo tsa masters le doctorate di se di butswe. Iphahamise ka Northwest University. Kenya kopo websaeteng ya Northwest University. It all starts here.
5: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Miro tsharetse ditheko tse sa hloleng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge fela ka 3999. Boloka 500. kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2 piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Mamedi re re tswele pele ka ditaba tsa rona he. A re hatela pele he mo mamedi re khutlela dilemong tse ka bang dikete tse hlano tse fitileng. Pele hore ho thewe mmuso wa o kopaneng wa e gepeta ho ne ho ntse ho na le city he mo mamedi se seholo sa batho ba bitswang Haira Kompolis kapa Neken ka lebitso la leleng hatela teng. Sebaka sena he mo mamedi se bitswa fela Upper Egypt. Haufi le Nile, sebaka seo he mo mamedi ka jeno se seng se bitswa Aswan Governorate, mme se ka ba dikilomitara tse ka ba 17 ka leboya ho Edfu, mme ke hona mona moo jwale mo mamedi ba fuputsi ba reng Haira Kompolis e ne e le setsi se seholo sa dipolotiki le baahi nakong ya pre-dynastic period ho e neng e ka nna ya ba he mo mamedi dilemo tse ka ba 3800 le ho isa ho 3800, mme ditaba tsena ke tsa kgale-kgaleng e leng BC ka moheo leng ka teng. Ke hore pele ho naha ena e ka ya kopangwa ya ba mmuso o le mong wa ekgepeta. Mme mo mamedi ho hakangwa hore ho ka nna hwa etsahala hore e be dilemo tseo di ka nna tsa ballwa ho 307 BC. Mo jwale sebaka sena he mo mamedi ne le sebaka sa bodulo pela Nile se nametseng dikilomitara tse ka bang tharo sebakeng sa ekgepeta. Empa he mo mamedi ha se mo taba e leng hona teng. Taba e hlileng re yang ho yona mo mamedi ke moo bafuputsi ba fumanang bopaki ba matlo, mabitla, dibaka tsa mekete le meetlo, dibaka tsa tlhahiso ya dintho le dibaka tse kgolo tse neng di bonahala di sebediswa bakeng sa mesebetsi ya setjhaba le tsamaiso tse ding hape. Ho bile ha fumanwa sebaka sa moetlo se bitswang HK29A. Se neng se na le lebala le leholo le potapotilweng ke lerako la mapolanka le monyako o moholo. Diphuputso di bontsha hore sebaka seo ho ne ho etswa mekete le meetlo e amanang le diphoofolo le dijo, mohlomong e amanang le morwallo wa selemo le selemo wa Nile o batho ba neng ba itshetlehile ka ona bakeng sa bophelo le temo. Mme he mo mamedi ha re sheba ha ka ditaba tse ding jwale tse hlaloswang ho e ka nnang ya ba dimithara tse ka ba 50 ka leboya ho sebaka seo sa moetlo. Ho na le sebaka se bitswang HK29B. Mona he mo mamedi bafuputsi ba ile ba fumana lerako le leholo la mapolanka. Empa ha se lerako le hlileng le neng le tlwaelehile. Batho ba kgale ba ne ba checka forum bung e be ba kenya dipalo tse ngata tsa mapolanka ka hara yona. Karolo e neng e epollotswe he mo mamedi e ne e le bolelele ba bonyane dimithara tse ka ba 50. Mme dipalo tsena di ntse di kentswe he mo mamedi mekoting mona dipalo tsona tseo. Tse ka bang dikilomitara tse ka bang 1.4 botebong. Tse ding tsa tsona he mo mamedi di ntse di le mekoting e meholo, mme di fihla bophara bo boholo bo ka isang ho 1.1 meters. Empa he mo mamedi bafuputsi ho na le seo jwale he ba se fumaneng. Taba ke hore na ke eng, lerako le hantle le fella ho kae, na le emisa moo ba neng ba epollotse ona teng kapa jwale le ntse le tswela pele hore le tebele lerako le la mapolanka le bothweng ka hare ho lona lerako lena ho ne ho bile ho na le lebala le o etsetswang meetlo hona teng. Ke moo he mo mamedi he re shebang hore na technology ile ya kena jwang ditabeng tsena ha bafuputsi ba ntse ba etsa dipatlisiso tsa bona. Mamedi, bafuputsi ba ile ba sebedisa ntho eo thweng ke GPR, mme ka bokgutshwanyane fela kapa ka senkgwetshe e bitswa fela Ground Penetrating Radar e leng GPR. Mme mo mamedi, GPR ena ke sesebediswa se dumellang borasaense ho sheba ka tlasa mobu ntle le hore ba cheke hanghang. Sesebediswa seo se romella di-electromagnetic pulses ka hara mobu, Mme batsena ke se thusang fela gore go tle go bona hale gore na se hleng se leng teng na ke sefe. Ha maqhubu ao e kabang a kopane kapa lega la mobule nang le thepa e fapaneng kagolong ye bonagalang e le teng tlasa mpa ya lefatshe. Rada e ne e mmamedileng GPR e ne e thusa fela gore e tle e bontshe ka mokgwa wa computer gore bafuputsi ba bone computer jale ba bone setshwantsho se tlasa mobu gore na se e tsegalang ke e. Mme seo ba ne ba se bone ba ne ba bone legako lena la rada ba le bona ka GPR yane eo ke itseng ya momamedi ke motšhini o ntlhileng o neng o thusa gore go tle go bona gala ya tlasa mpa ya lefatshe. Mme ba ne ba tlhile ba bona legako lena la ba le sheba jwale ka rada he momamedi ga ka ditaba tse dintse o he momamedi jale di tlileng go thweng di amakatsa go ka bonagala jwale mobu ona ona o tlhaloswang e ne e le wa le go atata o ne o tla thatafaletsa motlhomong yona rada ena empa tabeng ena go ile gwa e tsagala se fapaneng ga e ra compolice he momamedi e sebakeng se ommeng gagolo mo jale go thweng mobu ona o thata ke le go a thata mo mobu o nang le letlabathe le batlang le lengata le ommeng tlasa mpa ya lefatshe. Maemo ana he momamedi a dumeletse makhubu a rada go kenelela mobung ka katleo mme bafuputsi ba tlhaloso ke ya gore ba ne ba sebedisa antenna ya 900 megahertz e loketseng go fumana dikarolo tse nyane tse ka tlasa mobu tsa ka resolution e phahameng. Sena se bolela momamedi ka bokhutshwanyane fela go tlhalosa fela gore e ne ba nolofaletsa go bona dintho tse nyenyane fela ba di bona jwale di shedi le kgolo di bonagala di phahame. Rada ena e fumanegileng ya momamedi keng ke gona mo jwale taba ya rona e leng gona teng. GPR e bontsha gore foro ya motheo wa lerako e ne e felela tlase ke gona mo jwale e ne e fitlha e emisa gona teng rada ena e ne e tswelela pele ka tsela e tshwanang mme bafuputsi ba ile ba kgona go latela lerako lena bakeng sa dimetara tse ka bang 18 tlasa mobu ka gona kagolong e neng e tsebiwa pele e le bonyane dimetara tse 15 ile ya bontsha gore e tswela pele go dimetara gape tse 18 tse di leng sebakeng se seng se sa kang sa epollwa ga o ntse o etswa dipatliso tsena mme lerako lena ya momamedi tlhaloso ke ya gore le ka nna la etsa dilemo tse ka ba dikete tse magolo kapa dikete tse 5 le letlasa mobu empa le ne le sa bona gale ka matlho gada ile ya thusa bafuputsi go lata tsela ya lona ntle le gore go tšhekwe sebaka sena empa go a fumaneya gore na se tlhileng se leng teng ke se feng. Bafuputsi ga ba ka ba fumana fela gore lerako le tswela pele ba boetse ba fumana bopaki bo bontshang gore Nile e kile ya ama sebaka sena ka maatla. GPR e bontsha dikarolo tsa mobu tse dumelelanang le phetogo tse maatla tsa metsi nakong e fetileng mme bafuputsi ba nagana gore sebaka seo se ne se angwa ke morwalo wa Nile le noka ya Nile le motšha wa gale wa noka morwalo o kabe o ile wa motlhomong wa senya legako lena ka leboya go bophirima empa taba tse jalo gothwe ga di ka ba tsaetsagala ka lebaka lona leno mme mona he momamedi ke mo jale ge lokelang gore ge ke re ge shebe dintlhanyana tse mmalwa legako le ne le e tseditswe eng ga e le gantlentle taba tse dintse o ge di tlhalosetswang he momamedi ke bafuputse gothwe le ne le sebediswa bakeng sa dikgotlano motlhomong le merwalo ya Nile e ka bang kotsi go thibela gore metsi a se ka ba bonagala a tla ka maatla mme taba e nngwe gape-gape e tlhaloswang ka go lerako lena gape-gape le ne le tshwaya kapa gona go sireletsa sebaka se tlileng se kgetheileng e ne le sebaka sa mosebetsi wa tshireletso ka kotlologo go latela ka moo bafuputsi ba tlileng ba tlhalosang ka teng mme ga e ra compolice ya momamedi e phetse nako e telele gagolo e gepeta pele go ka wa thewa mmuso ono e leng ona o teng o wa e gepeta ka mo hegoleng ka teng mme jwale ge momamedi empa ke re batla fela go taba ena ge e kwale ka gore ge ke re shebe fela gore na thekenoloji na e etsa dintho tse makatsanang jwang moo lerako le entsweng ka mapolanka le ka atlegang gore jwale le shebe ka mokgwa ona ona wa GPR botebo ba ditaba tseo e bang di a etsagala tse etsaetseng dilemong tse fetileng jwale e bang bafuputsi ba re thusa gore re tle re di utlwisise re be re di bone. Naheng ya Lesotho mona momamedi ha re tla gona teng go na le dintho tse ngata tse etsagetseng le nakong tseo re tlhalosetswang gore ke tsa nako eo go neng go phela dikgodumodumo ka gare go naga ya Lesotho ka mona. Sena se bolela gore ka tshebediso yona e kang yona ena ya di-GPR bafuputsi ba ka re thusa gore re tle ke re bone mo e bang kgodumodumo diphetse gona teng maoto a tsona tsela eo he momamedi dintho di neng di etsagala ka teng mo e bang mašala a teng le digašwa tse dingwe tse o e bang di bile teng ka lebaka la gobane go ile gwa ba le motlhomong dintho tse phetseng sebakeng se jalo jwale ebe di tla tlisa phetogo ka ga phetogo e tlisa phetogo momamedi sena se bolela gore bafuputsi ba ka re thusa ka GPR ena gore batle ba etse mosebetsi o momamedi re ke re di fete ditaba tsena ga tla ke re di shebe le nakong e tlang ga o ntse o latelela lenaneo lena jale re tle re o tlhalosese se dintsa ditaba tse tibileng mabapi le ditaba tsena re fetela ditabeng sa matšhaba momamedi. Morena wa Mazulu King Mezuzulu wa Zwelithini o itlame go nka karolo ntweng e kgatlhanong le tlhekefetso ya bong e tsejwang ka gore fela momamedi ke GBV o bile sena nakong ya mokete wa botšhaba e leng Heritage Day e neng e tshwaretswe King Zwelithini Stadium Umlazi ka borwa go Durban. Mme sebaka sena sa Durban he momamedi batho ba dikete ba bile teng moketeng oo o neng o boetse o keteka bophelo ba King Shaka mothei wa setšhaba sa AmaZulu ya tlhokaetseng ka selemo sa 1828. Go ne go le teng barwetsana ba Amabuthu e leng mabotho a setso sa Mazulu ga mmogo le ditho tsa Nazareth Baptist Church. Mme King Mezuzulu o itse ga a kgotsofatswe ke gore basadi le bana ba ntse ba tlhekefetswa letsatsi le tšhabang le le dikela mme a re banna ba lokela go sireletsa basadi. O itse tlhekefetso ena e ama le marena mme e senya seriti sa setšhaba sa AmaZulu. Letona kapa letona la KwaZulu Natal he momamedi Tami Nduli le lona he momamedi le kopile marena a ba kopa le morena Mezuzulu gore a etelele pele boitoko bona ba go lwantsha GBV vi ka mo he boleng ka teng e leng taba ena ya go hlasela basadi. Mme ditaba tsena momamedi di tla tsena nakong eo go bonagalang go ntse go ba le basadi ba fumanwang nageng ya Aforika Borwa ba bolailwe, ba bangwe ba epololwa, ba bangwe ba tlhile ba fumanwa sebakeng seo jale ba seng ba sa phele. Mme e le dikgwedikgwedi ba ntse ba batlwa empa ba sa fumanwe. Ke tse ntsa ditaba tseo he momamedi di tlhalositsweng ga o ntse go ketekwa letsatsi lena. Mme ka letlhakong le leng he momamedi batho ba magologolo ba ne ba apere diaparo tse perese le tse ntsho ba qetileng letsatsi lona lena la Heritage Day ba gopola ba tlhasetsweng le batho ba bangata ba tlhekefeditsweng naheng ya Aforika Borwa. Ditaba tsena tsona he momamedi di le tsaetsagala Cape Town. Mme momamedi re tlatla re gutlela ditaba tsona tseo tsa Cape Town ge ke re fetela jale mo re fumanang ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya bo tshelela tseo re di balelwang ke tebelelo jane momamedi a re balela tsona ka puo ya Sesotho ga re fumane ditaba.

Kelewa motutse mo mamedi dumela lokotlela sekolo se segolo sa setšhaba NUL le feta boitlamo ba lona ba go boloka botsitso puso e ntle le go tlhompha molao ka marataelo ya lekgotla la maipiletso e amang a motlatsi wa mookamedi wa nakwana wa sekolo professor Kananelo Mosito lekgotla le bile le kopano e ikgethang ka mora gore ditho tse lesome le metso e mmedi tsa lekgotla di kope kopano go tshwatlha ditaba tse tlhagileng ka go gotlela tsamaisong ya sekolo ga Mosito NUL re ya mohetse ka hlolo ya lekgotla la maipiletso ka la leshome le motsu e mene kgweding ena ngeweng e amang professor Mosito lekgotla la sekolo le ba bang ba robedi mme e amohetse ka hlolo e kgutliseditseng Mosito mosebetsing lekgotla le bile la laela hore ho se be le mosebetsi ya hloriswang kapa ho kgethollwa lekgotla le re ho tla ba le ngewe e tla tsamaiswa ke sehlopha se ikemetseng se ka ntle ho sekolo ho netefatsa hore tshebetso ya ho ikarabella ha professor Mosito ha ena le eme lekgotla le boetse le tshepisitse bohle hore dikatso tsa lona di tataiswa ke dithahasello tsa sekolo mookamedi wa sepolesa sa Berea senior superintendent Kabelo Halhala o ipiletsa ho batswadi ho kgaotsa ho dumella bana ba tlase dilemong ho kena manyalong ka hore ho dumella seo ke ho amoha bana bokamoso ba bona. Puisano le PCFM maobane senior superintendent Halhala o itse batswadi ba fumanwang ba nyadisa baradi ba bona ba tlase dilemong ba tla tshwarwa mme sepolesa se tla tshwara batswadi ka matlhakore ka bobedi e ka setana le ya nyalang ngwanana. O itse batswadi ba lokela go kgotheletsa bana o kena sekolo pele ba ka kena manyalong le gore diqeto tsa bana ga di a lokela go nkelwa godimo ga fela ba ntse ba le tlhokomelong ya batswadi. Senior superintendent Halhala o re boikarabelo ba go thega lelapa le go ba le bana bo se bontse boimela batho ba bagolo ka go ga gona ngwana ya lokelang go feta boemong bona. A phethela ka gore bana ba banana ba lokela go sireletswa kgatlhanong le tlolo ena ya molao ka ga gangata boikarabelo ba go godisa ngwana ba salelana le motho e motshegadi le batswadi kapa batlhokomedi. O sa le jalo mokgatlho wa matho ba kopaneng UN o sa tswa tlhwaya letsatsi le la 27 Pudungwana e le letsatsi la matšhaba la o ema kgatlhanong le manyalo a bana ba tlase dilemong le a tlhophisitsweng. Inspector Sedain Tsebe ho tswa ofising ya thibelo ya boshodu ba boqhobane le boshodu ba dikoloi o eletsa basotho ho itleleha ofising ya habo pele ba ka reka makoloi haholo a hlahang Afrika Borwa. Puisano le PCFM maobane Inspector Tsebe o itse boshodu bo atileng morao tjena ke ba batho ba rekang dikoloi ka thuso ya dibanka ebe ha morao ba rekisa dikoloi tsena ha ba se ba hlotse ho lefa dikoloto tsa tsona. A tswela pele hore a mang a matshwao a tlolo ya molao e bonagalang dikoloing tsena ke ho hlakola nomoro ya engine, ho etsa ditokomane tsa maiketsetso le ho fana ka masiba a dimpshe ho bahlanka hore dikoloi tseo di tle di shebahale e ka dimolaong. Ka ho le leng Sergeant Tshepo Tshese ena o re thibelo ya boshodu ba boqhobane le ba dikoloi ke boikarabelo ba bohle ka ho bareki ba dikoloi ba tlalehe tlolo ya molao e sa le qalong hore sepolesa se tle se e lwantshe ka yona nako eo. Mookamedi wa mokgatlo wa thibelo ya ditlolo tsa molao le tlhabollo ya batshwaruwa ba mehleng le go ba gotlisetsa setšhabeng Sirwa Monghadi Nkadimeng Motšhobi o re e bang go sa nkwe dikgato tse sebetsanang le disosa dipolayano di qabang metseng dithetefatsi le tlhekefetso di tlilo fedisa setšhaba sa basotho dilemong tse tlang. Puisanong le PCFM Motšhobi o qollotse tlhekefetso ya ka malapeng di qabang dithetefatsi le dipolayano tseo a reng di qeta setšhaba sa basotho. Go feta mona o re ditlolo tsa molao di ka thibelwa pele
pele di etsa hala ka ha di amoha setšhaba kgotso e bile ho se bobebe hore bophelo ba batshwaruwa bo ka tshwana ha ba se ba lokolotswe. Ngongoreho ya hae ke hore bana ba holang ba bona tlhekefetso, tshebediso e mpe ya dithethefatsi le diqabang ka malapeng kapa metseng ba monyetleng wa ho kena ditlolong tsa molao. A phethela ka ho ipiletsa ho ba boholong le batsetedi ho tshehetsa mehato ya mokgatlo wa habo ya ho fetisa molaetsa wa phedisano e ntle setšhabeng. Ho tsamatšhaba, Moporesidente wa Kenya William Ruto ho ipiletsa hore Afrika e fuwe setulo sa moshwelella ka basa ka nako yohle ka lekgotleng la matšhaba la tshireletso, ka hore kontinente ena e hlahella kgafetsa ka ho lona empa e qhelelwa ka thoko. A bua mokeng wa bo 81 wa makgatlo wa matšhaba a kopaneng New York America, Ruto o bueletse diphetoho tse tla fa Afrika setulo sa ka nako yohle. O itse ho amakatsa hore ebe kontinente ena ha ena boemedi ba moshwelella empa e hlahella kgafetsa puisanong tsa lekgotla lena le shebaneng le ditaba tsa kgotso le tshireletso. Ebile Afrika e na le ho feta kotara ya botho. Ho sa le jwalo, mongodikakaretso wa UN Antonio Guterres puong ya hae o ne a ile a hlahisa diqholotso tseo a tobaneng le tsona tshebetsong ya hae jwalo ka dikgohlano ka hara lekgotla la matšhaba la tshireletso tse bakileng hore Afrika e hloke setulo sa ka nako yohle lekgotleng leo. Ho tse ding, ba boholo ba baemedi ba dinaha tsa lefatshe bo ile ba tswa ka hare ho mmoka wa matšhaba a kopaneng nakong eo tonakgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu e tshireletsang diketso tsa yona kapa tsa Iseraele Gaza. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela tsa sengisebane metsotsong e 15 ka morao ho hora ya bosupa.

0: Hello?
1: Ke nna.
0: Nna? Mang?
1: Ke wena. Lembontse mmalwa tse tlang. Ke letsitse fela hore ke a leboha.
0: O nteboha ke entseng?
1: Ka o se sebedise tjhelete hampe. O bile le mamello. Wa kgathalla bokamoso ba hao. O bo beile ka pelepele ho tsohle. Le ha o ne le bonolo, ho ekwa ke tse senang tholwana tse molemo.
0: Jwale, qeto eo ile ya nthusa.
1: You thusitse haholo. Let's go fix tse o ileng wa e bula. E o lebohile ka phaello ya tjhelete e ngata. E bakileng boiketlo le botsitso bo kgapatsehang bophelong ba hao.
0: Ne ke sa hloke tjhelete e ngata ho qala.
1: Tjhe, o qadile ka 1000 maluti feela. Wa ntse o ikgethela nako eo tsete la hao le butswang ka lona. Ho tloha kgweding tse tharo, ho isa dilemo tse leshome.
0: Bokamoso ba hao bo ahwa ke qeto tseo o di etsang kajeno. Haeba o ikemiseditse ho hodisa tjhelete ya hao, kgetha Let's Go Fixed. Etela lekala la rona le haufi le wena kajeno. Mme o qala ho tsetela bokamosong bo bo labalabelang. Ka le leng la matsatsi, o hetle, o re, ke ile ka etsa qeto e nepahetseng. Bua le rona. Letsetsa 2203-1017 kapa romella WhatsApp ho 59073570. Letsego, Improving Lives.
2: Fumana poloko e ntjha letsatsi le letsatsi ho Pick n Pay. This smart shopper di fumana Nola mayonnaise e fapaneng ya 750 gram kapa 780 gram ka 41.99 maluti e nngwe le e nngwe le 700 ml ya All Gold tomato sauce ka 37.99 maluti. Ho Pick n Pay fela, batho ba dijo tse ntjha. Ho tloha ka la 24 September ho fihlela ka la 4 October ho na le melawana le dipehelo.

0: mamedi ha le kotulo lena le se le lile tjena sense ke na le ntate ebere me maspingi o bile ba tsamaya le se setšhaba ka kwano ka kgasong he mamedi ge re tle ke re utlwa gona gantle re qatsiwa jwang ntate bere
1: ke a leboa ntate motsotsi mme ke dumedise mamamedi ba gago kao fela ba PCFM tšhe lebitso o santse o le boletse ka lebitso ke selala bereng ke tlhamane LNIG holat mo re qatsisang batho mme ka nnete tsatsi lena ga ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le me maspinki le se setšhaba e bamamedi ntate setšhaba kapa o tla kwata ke re ntate setšhaba se setšhaba o qatsohile mme le a tseba gore he ke monga festival yanene e monate monate yo e qatsisang batšha ka thuto ya mmino le industry ya mmino mme le a tseba gore tsatsi lena go na le conference le go sasa go na le concerte mme ke kopa ntate setšhaba kapo se setšhaba a ka re thata mabitso a mabedi a mararo a re jwetse gore na gantle gantle go etsagalang tsatsi lena ke a tseba go na le change of venue le go sasa kore na gape gape gore na festival ena go etsagala rang go tla bona le bomang mme ke nqa efeng se setšhaba
2: ke leboa golo ke leboela ka monyetla o nang le bamamedi ba PCFM lebitso la ka ke se setšhaba jalo ka se ke tlhalositswe ya qatsohileng ke gola ntho gologolo ka jeno ne re batla fela gore ge etse tsebiso ene e potlakileng go bamamedi go barati ba mmino le batshetsi ba mmino ka sejalo le batho botlhe ba nang le kobo ya bogadi ditabeng tsa mmino gore workshop ya rona e tlwaeleileng ka gore ke Lesotho Spring Music Conference e neng e tshwanetse berelo e tshwarela ka mane ka Uniport e leng Fokothi gore ge se re tšhintšhile sebaka ge lo sebeletsa convention center ka holong e bitswang Matšhatšhe ka godimo mme ka gola ka bogutshwanyana gangka ka re qaqa ke gore fela conference ena ke eo go yona selemo le selemo re kopanyang dibini jwale re tlise ditsebi le di-experte go tswa dinageng tse dintse ngata Aforika Borwa Botswana Namibia jwalo jwalo e le gore ba ke ba tlo thakelana ka malebela le dibini le batho botlhe ba sebetsanang le ditaba tsa mmino nageng ya bo rona gore na music industry o gokae gona jwale because ntho e le nngwe e kgologolo eo ke e tsebang ke gore moraong tjenana e fetoga ka tsela e tatileng gagolo music industry so ge tlhoka go keep up you know what I mean ke gore mohlala gona jwale go na le tshebediso e kgolo gagolo ya AI you know ke a tseba gore ka jeno e nngwe ya di-topic tseo re tlo shabana le tsona gagolo tlhile ke yone eno ya tshebediso le tlhagiso ya AI music ka selemo seo re leng go sona gona jwale mme tlabe e etswa ka kotlologo ke advocate Ntsietso Mokitimi from SAMPRA so ke mpa fela ke etsa mohlala ka gore batho botlhe ba nang le ditaba ba nang le kobo ya bogadi ditabeng tsa mmino tshebediso ya mmino e ka sitana le godiso ya yona ba ikatametse ka ofela e le gore ba tlo fumana ditaba tsena tse manoni e be jwale go sasa ge qetella ka ntho e bitswang merithetho ya selemo rhythms of spring eo go yona re reng jwale ka morago re re lokise ditaba tsena re ithute re ithuise tsebo ge be le sethala seo re reng jwale dibini tsa naga ya bo rona di qalella go etsa showcase ditalenta tsa bona mo re ba kopanyang le ba bang ba tswang dinageng tse ding mme ke a golang ka bolela J Culture will be there sedimo tla ba le teng pitso ga magula ke re tšhe monga kgomo ena o ja lefureng ka dinako tsotlhe therefore la e le mona re na le ba bang ba tswang dinageng tse ding but karolo e kgolo ke ya dibini tsa naga ya bo rona tseo re reng go tsona ka o sane re lebeletse gore ge be re banka jwale re ba isa di-conference tse ding ka dinaga tse ding so ke a gola ka bogutshwanyane tsebiso e kgolo e ne re etsa fela

0: ithwaballetse ha monate o lo ga o ja bo di seafood o nwa bo monana mbo na le di label o botso swa ke motho antsa tsitsela ka mona e ra ha motsitsinya o mmotsa hore na ke aba o jwetsa go lo ga ntate wa ha ya ntsa go hatsetse na hana
1: karabelo funeral policy tsietsi e ga hla hohle empa ha o itirele di tse ka karabelo funeral cover o ka ba kena hohle o potlohile lefu le hale ka hla o le hole le hai ba ho lata hohle ka haruna tsa sadak
2: ke a le bua he mo mamedi tsa dinena che ha sentse ke tshilo ga ke tsa maike le mong hape ke tsa ma le mema spinke go hopola mema spinke ke se tsibisa rona ka mane ne ka LNIG Holland Insure man mo re sebetsana le insurance ya makoloi ya dikgwebo ya matlo jwalo empa hetsa dinena o tlo go tsetsethela hanya ne fela ka mphatlalatsane SME cover mema spinke.
3: That is Lala.
2: Good morning.
3: Good morning, Dati.
2: Hora.
3: Ho shapo ka nete ntate, ha ke tsebe na wena o tswile jwang.
2: Ah, na ke qatswile.
3: O tsana le nna ntate ke a lebua.
2: Thank you, Tanko.
3: Thank you, Dati Lala. A mo mamedi ke kopa ke o dumedise ho hle mo mametseng o le hona teng. Lebitso la ka ke Maspinki Mokoma. Mme le nna ke hlaha mane LNIG Holland ka lefapheng la Insho. Ka mane ka mo e leng hore mo mamedi go fa jwalo dihlahiswa tsa kgwebo ya hao kapa tsa hao o le motho ka mong. Mme mona mohlala wa tsona fela ke koloi ya hao, ke ntlo, ke thepa ya hao ya ka tlung ka mono. Empa jwale he mo mamedi o tla hopola hore e sa le kgwedi ena e qadile e hlaha kwana kapa re hlaha kwana le yona re ntse re bua jwalo ka se sensa dihlaiswa tsa rona tseo ka neteleng tsa dikgwebo empa jwalo sona ile sa dikgwebo tse nyane le tse mahareng mme se tsebahala ka mphatlalatsane SME cover jwale mo mamedi ke a tseba go so go ile tsebo haholo bana ka nete ho so ho le nako go qoka ka mphatlalatsane tsatsi lena ke tlo o hopotsa fela mehlala eo gereng kapa melemo yo re reng ke ya mphatlalatsane mme mo mamedi o tlo hopola he hore ha ona le mphatlalatsane SME cover ena ya rona yeo o tla hopola hore ke kere ena le megahlelo e meraro mme megahlelo ene e meraro mo mamedi o e fumana fela ka 18 maloti ka letsatsi mme jwale ho tseba hore na wena o wela mogahlelong o feng ke mane mo ke kere ndate silala o tla ba sa ofa mo o tla re fumana hona teng e le go tlo fumana dinthatse dinga botebo empa molemo wa mphatlalatsane tsa nna mo mamedi ke gore ka nnete o be le phomolo moyeng e le nthwane ke bitsi peace of mind kapa yo re bitsang peace of mind e le o bane mo mamedi ho lahlelwa ke thepa e leng gore o sebeditse ka thata haholo gore o be le yona mo mamedi ha ho bubebe empa re a tseba he gore ditaba tsena di ka ho kaetsa hala gore di lahlehele fela ka bosibu le bong overnight jwale ke mane mo rereng ha ona le sehlaiswa sena sa rona ka ha rona go busetsa boemong bo no le go na pele kotsi etsa hala ka nnete o tla ba le yona phomolo moyeng gobane mo mamedi o hopola gerere ka ga mphatlalatsane ka mona go file tshireletso ya mollo kapa gahlanong le mollo le boshodu le tshenyeo thepeng ya hao kapa ya kgwebo ya hao ha e ka ba mo mamedi ho ka etsala tshenyeo e jwalo ka lebaka la tsona ditlokotsi tsa tlholeho e leng tse tlwaelehileng ka hore ke di-natural disasters mme re a tseba dingata haholo ho akga tsona sefako ho akga meya ho akga dipula kapa di-floods mme re a tseba hore ka lebaka la phetophetoho ya lehodimo ka nnete ho ka etsahala hore e be sebake so sebeletsang ho sona ho ba le bothata bona taba e nngwe mo mamedi e leng hore ke molemo wa mphatlalatsane ke wane wa hore fela e tla re ha o ile mane ho batho bana ba re financing kapa ba o financing wena o le monga kgwebo e ka ba kgwebo e nyane kapa e mahareng e be ka nnete ba o sheba ka leihlo le leng hobane ba bona hore motho ya ithatang ebile a nang le tshabelo pele mme e be ba o gahlametsa ha monate ba bona hore ka nnete le wena o tsotella kgwebo ya hao o tlo hopola he mo mamedi mona re bua jolo ka dikgwebo tse rereng e ka ba di hairdresser kapa di salon re bua ka batho ba di electrician re bua ka di plumber re bua ka di online distributors dingata haholo mo mamedi mme o to re atamele ka nnete ntate silala ke kopa ha ke tshilo tsena fela mongaka ke hle ke busetse dithapo tsena ka ho wena ntate o bolelle ba mamedi gore na hana ba re fumana hokae e le hore jwale re tle re qoke ditaba tsena ho tswela pele kapo ka botebo ke a leboha
2: ke le bo mme maspinki ka nete mo mamedi ha ba ona le kgwebo e nyane ka poe ho isa mahareng ke nono o santsa a ofile mehlala empa mo mamedi ditaba tsena tsa qetang o

0: mamedi ge re gatela pele ka ditaba tsa rona tseo he ge ntseng re o fa tsona mme mo mamedi ke tla lakatsa gore ga re ntse ga o ntse o itukisa he momamedi o itukisetse o tla kena tabeng ena ya molao ona wa bojalefa gore na wena gore o tloswe ka go feleletsweng o qalwe botšha kapa go etsagale jwang sena se tla ka morago gore go etswe di-regulation se he momamedi tseo ntlo ena ya senate yona e itseng ga e dumelelane le tsona ebile gale ba ile a tlhaba bua ka taba ya gore molao ona o tlolatlo wang ba wa fetišwa ke bakgethwa ba setšhaba fela marena ona a re a ntse a ganana le ona gobane ba utlwisisa gore o na le dikgutletsane tse batlang di leng mmalwa mme morena wa setlhogo morena sempe masopha morena wa setlhogo wa mmamathe thupa kubu le jwa gotane o bua ka taba ya gore se neng se lokela gore e be se a etsagala ke gore naga yona itshematlele jalo ka ga a etsa motlhala ka naga yane ya Burkina Faso gore e lokela gore yona itlhaisetse e seng e fetise melao ka lebaka la dithuso tse e seng molemong le wa setšhaba sa Basotho gakalo e reng ga ga nako e be ditaba tseno di fitlha di fetoa fela jale ba molao ona o santse o gatelela Basotho gape o na le ditšeo tse phagameng ga re ke re qetela ditaba tsena momamedi re tle re tsepa o fetela nke nngwe o bo santse o tlhagisa maikutlo a gago o ka kena nomorong ena ya 2121-9956 kapa +26 599-56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona momamedi go tlhagisa maikutlo a gago
1: o sireletsa dikhutsana tsena ke molao o teng ka ga le go thwedi o e sa rentse o sebetsa gantle o reetsetsa toka Basotho ba go tlhabetse molao o ke ona bonyane o ka bampa go lokisitse re le keo re tlhano mo e bang go na le masupanyana ao re ka kata ke a leba mokonte ehlile tabena gogang ke leba komiti gore ba o latlile mme ra o latlha kao fela ge gogang
2: molao ena e tletsamaye le mmedi go tlo seke ba ga bolawa molao wa lebothodi e le gore batho ba batlang go sebedisa molao wa Sesotho wa ba lefa ba nne ba go sebedisa le batho ba batlang go sebedisa molao o motšha ba tle ba go sebedisa ga ba ka etsa motlhala gare go ntse o na le melao e mmedi mona e tsamayang mmogo e o thweng ke a manyana batho ba ntse ba na le lenyalo la Sesotho e ntse le itshireletsa gantle lebile le na le maatla a lekaneng le lena la sekolo a ntse tsama ga etsa motlhala gare se ntse re na le motlhala o jalo ga re etseng jalo re seke re a tlosa o mong ka o mong re mpe re ekeletse boane wa le go thuso ntse le te re ekeletse ona gore ba nyetseng ka lenyalo lena la sekoa ba tle ba tsee go sebedisa kapa ba lakatsang go sebedisa ka nnete la ba bomadimabe ke nalane ka nnete ke nalane gore e le gare nako eo re tlamehang go bua ditaba tsena ge tsheditsentse re tla mmogo ga ke tsebena gole go a etsalang yaba ka tsatsile le Bosotho fela lesea le nalang kwa lelapa le metsi yaba molao o ne gana ka fela jalo kgamo ka na a latlho le di-amendment tse ntse ne di le ntle gakalo di busetsa maatla bogeneng but di boetse di ntse di fa basadi le bana tokelo a maatla a bo bona yaba tsotlhe di latlhelelwa le maung mmogo so ga re beya ditaba re tle re seke raga di beya tlolo kgaya kae kare re lebe se re go ba gobe ka nkena kao fela ae go ile go a nna go a leka go tshetswa taba tsena gore di sekele tsa latlhega tse ntle tse ntse re di etsa tsa rona tsa Bosotho ba rona ba batlang go di sebedise le ba di setse gola ba etswa mosebetsi o mongata mothompi wa mpaka nete le wa ya le metsi ka nako nngwe go ntse o tlhokagala taba di tsamaye tse gore jaletle ga re gutla re lo lokise re lokise re shebile Basotho ka kakaretso e seng karolo itseng fela e le gore ga re gutlela morago go tlo sheba gona jantse re tlo ipotsang gore na se botlhokwa sane se neng re se entse sikiki sa ba sa botu sa tama tafaza yona tara ena yo kajun hulanga yona na kia mo sa mukunte
3: sasa kaban mo gastuwa nesisi kunti
4: kani don zabuwa hanu sasa kaban kinekivata humo sa mona mai tang reference hure mona mo nubuwa kaban na basa jingani wale are nisana la simpi ya etosa na uwa weka onamo la u section 69 le section 70 na uwa weka zon tabinyena hukutu ye ya kutu nisiki mkini tana mkana nakibi ya volatu wale mkini siwa na ba weka section 69 and 70 of the act na ili interview.
2: Ke kopa hore mohlomphe hore a ka a hopotse hobane nakong eo ho qetwang matsatsi a mabedi kaofela molao o ntse o bua ka National Assembly hore o no hlile ho bua ka taba ba ba ba lebala le ho na le other sections tsa bohlokwa ka hara molao tse ileng yang ha e kena ka ga ntlo ena kele ga leka ho di lokisa ba ba nna ka lobiana tjhe mohlomong ha ke sa hopola hantle hore na jwale o qeteletse o khutile kapo e qeteletse itsile ke ne ke kopa a ka ngopotse mthonthe
1: point of order mthonthe
2: naka ke ka ka khompo di a etsahala di ne di etsahala ga ka o fa mehlala e phela jwale mola wona o no hlo tsheletsa taba tse ka ntseo mme le ngwe ha ile le nentse le na le mola o no tsona le dintla sentle tseo o ne o batla go dietsa kele ke mpa ke re thapedi ya ka gore ke dumelana le ha ho tswa ho shebe botsa go ba ne nete salang dikotlotse le hona mola mo ile ha la hlelwa thongwe le ho no sontse na le khonsene ene ho le ya hore botugo bo ka hara dikotlotse na le gape le yona nthena ya hore ene neng go a golelwa tshimo fela ka pao ge ke sotswa tshimo ke ditjeo tse ka lokalo tse batlang di executor ga tse batla ene sentse di le teng ka hape konsene teng e bile o tshwanetse go propose gore na e be re ka tholwa ha kae empa ka nnete e la ba mono mo jwale nthongwe le nngwe ge hana ge hana so ha re yampe ha re tla beng awe mo re tswang teng ke a ikokobetsa
3: ditotsa kharane ke
0: mamedi he re re ke re utlwe maikutlo a ha ho di ma tsona ditaba tsona tsena tse a mana le tsona di regulation she tsena tsa molao ha ile mona ntwe ya sona ti yona re a qha qhiana ha di hledi la hlue ka ho feletse fela ditaba tse ding tsona di ke di ele hloko ho ke ho shebe melao e ka renyane ya bo le go thodi e neng e bua ka ditaba tse a mana le bo jalefa hore na hantle ditaba tse tsa bo jalefa na di ne di sebetswa jwang mo mamedi Renge kutwe maikutwa hao 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Keto na mwomo kote uka kena nkato ona. Keke reukwe maikutwa hao rena kia fe hudimadita batina. Kamuna ka huwa tapu ya mwamidi usibi di se. 6200-9956. 6200-9956 keto na mwomo kote uka kena nkato ona. Lete ni uwasa isa maikutwa hao. Athe ao letsa ke 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Ha re nge maikutlo a ntate le tshwara le ka kwading molao wa bojalefa maikutlo ke dumellana le morena sempe gore molao ona wa bojalefa o lahlelwe matsoing ka ha ke molao o gopo o reretsweng go fetola bora molao ka golo ya majalefa a malapa ke maikutlo a ntate le tshwara ana ka mo wena a di bonang ka teng ga re ke re utlwe maikutlo a mang ka ntlena
5: go ba mo ngwa le ntate monso pa ka tlo mo na ka ne di ho bola he ho bola hantle mo na ho na ke re ma pa ka tentana a o fitisitseng ha ba ukusisi ha ba ho bola na na go di beitile tsa ka tshwara mo na na go la before e ya phumulong yena ya Maria ena na re ke ne wa sa tsebe apparent ko almost ma apparent ana hola 80% or 70% a ona a sa go se mola a ona but ba o fit city ko go na re re na le maparamente a mofuta ofeng kore re busa ke mofuta ofeng wa batho kore who don't understand o lo ba fetisa fela wa bona kore re betse ke bomadimo ba baogela ba kgetha mofuta o tsone wa maparamente ntate gagolo wana ba makoibane ao molao ono mobe hampe onono kore ke molao o mongwe fela o le gore o di tshila ka nnete kore ga se molao ntho enono ka nnete ke dumelana le masenate gore molao onono o tlhokgalwe o lasele matsweng kwanang go se nagatse go bua ka molao o jalo ke a leboga ntate
0: maikutlo andate motsopa le ka Katlebong ga re ke retle go mme mathebe gore tate mothutse ke thaba go utlwa marena a ema le setšhaba ka tsela e tlakileng ga kana ba sa fetoge ba polotiki ke theoletsa morena wa ka morena masopa gore molao ona o gotlela morago ga ke na tshepo go master of high court ditšeo tsa teng di boima bo go rona ba kojwana di magetleng empa he tabeng eno he mme mathebe a kere wa gopola gore le tsona ditaba tsona tseo tsa ditšeo ntse di tswa gagolo go ona maparamente gore na ona tlhaloso kapa tlhakisetso na a supa tsela jwang 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona ka mona ka WhatsApp sebedisa 6200995662 00995 6 pele ge totla ge dikela thekiso mona momamedi ke na ko tlaise maikutlo a gago godima ditaba tsena 2121-9956 kapa plus 2665-9956
5: monaka kgotso ntate motsopakatlhong mona ntate kere molao ana onana wa go jaka fa ona ntate kere maparamente anana a paramente ya bo 11 ge molao onana ntate ga ba o tsene empa ba o entse ba o fetisa gobane fela ba shebile dikrante tsa maamerika tse e le gona tsena gare di tsebele di tsebe gare di benefit Trump a fitlha dikgalela kwa gao kwe ntate kore ba re rekisa kore ga bona ka nama paramente a mofuta ofeng a ka dilangatsa molao o re rekisang kore gopola nna le molao one sentse ba o etsa wa gore ee bomme bao ba re ngwana o tlamehe a tla kgetha ona ke moshanyana kapo ke ngwanana ga a sa saile a seka areba kore ko bue maparamente ntho tse ba di etsang tse ba discussang ntate kore na le maparamente a mofuta ono kore o setse mmadimo ke gore la ka kgetha maparamente a mofuta ono kore especially a namba ruya kore na ena e bomadimo abe ntate ko ba etsa molao ntate ga ba o tsee ko tsa ko maparamente ao ntate a fitsitse monao ga ba okwisitse le onae oa botlale fao ga ba o tsee ba fela nane ba shebile tšhelete ke gopola ebile ba champile mo nanthong ga fane mona go jua mono go ua ditšhelete mo gona gore ba etsa molao o nana bomadimo abeo hai eako na enaana e diwese ke bomadimo abeo kgere se o nna etseng
0: ee maikutlo a ntate motsopa ka katlegong ana a gape-gape 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ga re ke re utlwe maikutlo a gago hemo mamedi re sentse re tlotla ge dikela ka mona ka thekisong fela re rekise 2121-9956 kapa plus 2665-9956 fela he godima dintlha tse dintseo he ntate motsopa le mme mathebe le botlhe ba kenang ko gore na dintlheng difeng gagologolo mo o le utlwileng ehlile di sisinya ditaba gona teng kore ke boemong ba ditšeo jalo ka ga mme mathebe a tlalosa kapa ke boemong bofe mo o ka wa re molao ona ka bona mona ga re fitlha ntlheng ena ehlile o a tlatlapa ga o nkgotsofatse kapa o a nkgotsofatsa ka mabaka a na le ana ka ga ga ona ka mona setho sa magosana se tlhalositse mona gore ga ga ditaba tse dintse e lokelang gore di gokagangwe ke go sheba molao wa legothodi ke o mongwe wa melao e lokelang gore eke e shebe jale go kopangwe wa segoa wa sesotho di tsamaye mmoo go seka ba le olatlhuang empa di tsamaye mmoo 2121-9956 kapa plus 2665-9956
6: go tlo kgaola naga ena na maoto go tla go ba medusa ona mobuso o tla thisa ntse hona le bobodu ba batla na bobodu bona na be re buang ka bona na bo haile ka bo haile ka hore ba tswa fokolang ba ita go tshela te enga tele ha ya abu ie go bona le ba amana le bo go bobodu mo boleng teng botswa.
7: Attention.
6: Stop!
0: Mamedi e tla re hang ka mo ga thekiso fela he Mamedi ke tla boela ke gutlela ho wena hape re tswela pele le ho re ke re shebetse ding tsa ditaba me mo Mamedi re kena mona mo jwale re buang ka ditaba tsa AfriSam me mo Mamedi o ka ba monyetleng wa hore o hape ha re kena competition yena ya AfriSam ha re tlale ditaba tsa rona he ka mo he wona ka demo Mamedi. Get excited about your next big build because AfriSam is giving away incredible prizes in the ask of AfriSam and win promotion, including building voucher worth 5,000 each, pallets of AfriSam all-purpose cement, generators, water tanks, paraffin stoves, grocery vouchers. Buy a bag of AfriSam all-purpose cement, WhatsApp a photo of your till slip to +27872440550 and you will be entered into the draw. But wait, there is more. Call in during today's competition and stand a chance to win 1,000 grocery vouchers. Here is today's questions. Me o mamedi ha re tla mona o araba ka nepo kapa o araba ka ga boka tsela e nepa hetseng ka hore ka ga bo ene he mo mamedi yeo re tla ho yona potso mona o tlo ya ga ba ka ka ga bo e lengwe ho di ma di potso ho di ma di ka ga bo tsena tsenne ABCD me jwale he mo mamedi ke a bala ke a qalella hore ke tle ke bale potso jwale wena o tlo kene o hlahise maikutlo a hao ho di ma di taba tsena jwale o araba bona ka ga bo ke eng jwale o tsebe ho ikhapela. Complete the sentence. AfriSam has been supplying quality cement and construction material for more than A, 10 years, B, 18 years, C, 32 years, D, 40 years. Jwale mo mamedi, wena ha o letsa kwano, wa hlalosa hore na karabo ke A, kapa ke B, kapa ke C, kapa ke D, na. Mme jwale ha o ka ba araba, o tla araba ka karabo e lengwe ho dimadi karabo tsena, se nne ka ofela ha tsona. Jwale mo mamedi, kena nomorong ya 2121-9956, kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka potlako he mo mamedi wa ikgapela mona e se le ha ke o buletse jwale ke o fa monyetla wa hore o tlo hlahise maikutlo a hao. Re re ke re tle ka mona PC dumela kgo tsona di ke ntate mang ntate ntate moeketsi sisa o re karabo ke mang ke di o ntate moeketsi sisa ntate moeketsi sisa karabo ena o ene pile ke dilemo tse mashome a mane e le gore ke di ntate moeketsi sisa jwale ntate sisa e re ga gole tsena o tlomphe ditokomane tsena tseo ke kopang o tlomphe tsona mona a komphe dinomoro tsa gago ntate
8: ke 5770 2829
0: di phete hape
8: 5717 2879
0: a ko fane ka ID number ya gago henda de sisa
8: ID number ke 05423
0: a go e tsale hape ke utlwe
8: 0543 719
0: Eyanad
8: 7422
0: Akwe iphete hape
8: 05423 719 7422
0: o hlakile ndate sisa ndate sisa o fumane yao kae
8: ke tlile le nna ndate ke le hamantse mona
0: hamantse
8: yanda
0: Re lebule ha go lona desisa ha ile mona o e gapetse o sotla fumana mohala ha competition ena e se fedile e qadileng go tloa ka July ho fihlela mona mo re ya mafelong a September nato o sotla fumana mohala ha competition e fedile ndate
8: ke le bona
0: ke lebule ha go lo medi mo hlodi wa rona

ke leba motse mo mamedi dumela banka e kgolo ya Lesotho re mehlodi ya naga ya ditšhelete ka ntle go naga e ntse e lekane mme ka godimo go bilione e le nngwe felwane pedi ya didolara tsa amerika go tloga ka la 18 lwetse selemong sena e leng didolara tsa amerika tse dimilione di lekgolo le 39 ka godimo go medi e begilweng Lekala la temo ka netswa dijo le phepo e nepagetseng le tshwarela dihwae tsa mapoteng bere ya kwetliso go di tlhatlhelela ka ditsebo tsa tlhagiso ya tamati e le go qoba gore di latlhegelwe ke nako le tšhelete ka lebaka la go tlhoka ditsebo. Lefapha la dipapadi le boithapololo bere ya lebile le kopano le setlhopha sa tshireletso ya ngwana seterekeng go tshwatlha ditaba tse amanang le go nyologa ga sekgatlha sa tlhekefetso ya bana dipapading. Tsa machaba tuna kholo Israel Benjamin Netanyahu o le buile mo president wa America Donald Trump ka o tshetsana ha ya ha bontweng ya Iran are Israel e tla lwana ho fihlela e hlola Ho tseding mo president wa China Xi Jinping o le tong la matsatsi a mararo la semmuso America o tshohle ditaba tse amanang le tshebediso ya mahlale tshireletso le mahlale ya maiketseso AI Ditse tsa papatlalatsi tse lelekileng White House ke mo President Donald Trump di re la ha moahloding eweng ya tsona a laetse Trump ho ba dumella ho etsa mosebetsi wa bona ba ntse ba hanetse ho kena White House maobane bakeng sa kgaso ya kopano ya Trump le moporesidente wa China Xi Jinping. Mamela ditaba ka botlalo metsotsweng e 15 ka morago ra ya pele.

0: bum bum. Ooh, now or never, Sankamota.
1: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mine. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore

amari ke motse tsholo mong fela re fara letso ra le shomene metshumedi ka jene ke la mashoma bidi ya mtshimhlano go di ke yona ya lwetse selmo ke sona sakete tsepedi mashoma bidi a metso e tsheletse mo mamedi se buka sane sa di tlosa dinaha sentse di tswela pele me mo mamedi ha o le tsena ke lakatsa hore re tle re fetele ka potlako ka ona ka mono ka America mo re tla hlokomela he gore letona la tsa machabe e leng yena monghadi Ronald Lamola o ile a fana ka puo mo a tlhagisang tlhakemo ya Afrika Borwa mokeng ona. Mabedi re gaoletšhena fela re tle re tswele pele. La ho le jalo he re tle re bona ka mohlomo ke taba tsa setekgeniki fela ke le bojwa kgaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bile lwana o tlwamane goreng ya borobong fitlhela goreng ena ya bokae fitlhela goreng ena ya leshumene metsemedi sebeditse

fumana moriana wa serame, mofetse le selumi. Moriana ona o boetse o fana ka matla le ho nyolla sesole sa mmele. Bakeng sa dintlha tse felletseng, letsetsa dinomoro tsena. 5777-3440 kapa 69477-485.

0: Mamadi re ha o le tsena getle re potele ka mo he re tlotla re le ka hokana le ena kwa nnetse ke le ka hore ketle ke bona gore na ebe re hokana joang le ena ena ke monghadi kolobetso legetho re tla monka ka bo khutshwanyane fela mamadi wa PCFM re tle go tlo gore na hantle boitukollo bona ba bona bo thomea ho kae ho bane le ena ke mo wa komiti ena ya batjha ya itukolotseng ka jeno mongadi legetho wa motse kwa PCFM.
1: Hello
0: mamadi re retleretse tsena fela hai ke bona ka mona bjale re lahlile mamadi re retlere fete taba tsena haile mona bjale re se re kene ho sele tsena o gana re tseba re retleretse tsena fela re fete ka potlako.

0: Mamedi re tlotla re hukana jwa le mong ha di Tony Thabane mo mamedi me o tlontsharele he ke la ka le ka hore ke tle ke tshware mong ha di le ghetho re mo fitile me re tlotla re hukana jwa le mong ha di Thabane nkwano ka kotlologo e le hore re tlotla ge qoqa taba tsena tse mabapi le El Nino le boitlhopho ba mmuso wa Lesotho malebana le tsona jwale ka hlile a bontshitse gore boitlhopho ke bomaatla mme tšhelete e kalo ka milione mo mamedi ya maluti e beeletswe ka thoko go bona gore Lesotho jwale le itlhophela boemo bona o tla gopola ditaba tsena tsa boitlhopho ba Lesotho ebile ditaba tseo re ileng ka diqoqa le wena nako e telele go utlwa gorena ebe ebe boitlhopho ba Lesotho ke bofeng ditabeng tsena gagolo ga re ke ke ra re jwale re se re fetile boemo bono tebelelo ke gore go ka nna gwa e tsala go be le komelelo mo mamedi ke tle ke bontshe gore tsena ke dikgakanyo mo mamedi taba ena ke dikgakanyo mme dikgakanyo ke dikgakanyo wa tseba gore ditaba tsa boemo ba legodimo di fano jalo ke ditsebi ke a tseba go na le Basotho ba ntseng ba re ebe ka nnete ditaba tse ke nnete ga kae empa o fumane gore atšhe ka nnete ditaba tsena ke ditaba tsa dikgakanyo mme di etswa jalo ke ditsebi ka moo ditaba di leng ka teng mo mamedi re tlotla go utlwa ditaba tsena ka botebo fela gore na ebe boitlhopho ba mmuso malebana ke le tsona ke difeng mo mamedi ere re tle re gatele pele he ge tle go utlwa gore na mmuso o itlhophile jwang ka ofisi ena ya diphatlhalatso ya mmuso wa Lesotho kapa ya tonagolo ka moo go leng ka teng re tle re bontshe he mo mamedi o tlotla a toloka ditaba tse neng di tshwanetse gore di tolokwe ke bana ba DMA empa he re ile ra leka ka nako e telele gore ba re fe ditaba tsena empa he wa tseba ditaba tsa bohlanka le tsona di na le gore di fane di be le le sisitheho nako eo o di tlhokang kwano o ne mophatlhalatsi ga ba o fe tsona ka nako empa bele ga re re ae ka nnete e re tle re mathele ka mane ka ofising ena ya tonagolo ge tle go utlwe gona ba reng ka ditaba tsena mme he e re ga jwale ge tlotla re gokana jalo le mong ga di Thabaneng he a tle a tlotla re fa tsona ka botebo ke metsotso e mashome a mabedi re habile goreng yane ya pele mong ga di Thabaneng ntate ke lebile gagolo wa moetse kwano PCFM ga re tle re tswele pele ntate
1: kananelo e ne yompane yona ke gao ya pedi sati ntate a ke se ananele ka dije mme ke a ithabela ke ona
0: ke lebile gagolo ntate
1: ee na
0: o bontshitse gore mmuso o itlhophile malebana le boemo bo ka lebelelwang ba komelelo e leng El Nino ga o refe ntate gore na boitlhopho ke bofeng
1: eena ke a kgola taba e kgologolo ge lokela ge e botlolle naga ya Lesotho le naga tse dingwe ga di a emela komelelo kapo empa di lebeletse empa ga di a emela ke lebeletse go ka etsala go kwamelele diteng go latela go lepa ga bolepi bana ga gona ofisi ya bolepi ya Lesotho e ya sa ka bontsha gore go ka etsala ka medi maemo ao e ka tswang wa lebelela a kwamelelo a El Nino ke le go taba eno ka yona tsena ka qala ka e bea e le jalo ga e be sentse le o tlhoka ba le kobi ga ke ka tsewa gore ga kobi e tlatla e toba setšhaba sa Basotho go na le mafapha a mmuso ya sa ime ka maatla go bona gona e tsare ga Basotho ba ka ba neya tadi ebe mmuso o tla tswa ka lefele gago kele ke na le kobiwa e re bonang e ka ga kwa go etsagala ko ditaba tse di etsale e ka nang ya ka toma ke ra lefapha le bitswang DMA mona ga tse ke yola taolo ya dikobiwa ntate Basotho ba tlatse ba taba eo e le oletse le emelele malala la otse ebile ebile ba la tlhala a beya tšhelete e kalo ka one billion ka thoko eenda ka thoko gore e tla sebetsa nako ya dikgwedi tse tsheletseng ga Basotho ba neya a ka ba fumana ba tlameya go ameya ditebeng tseo e le gore ba tlabese ba akie taba eno e re e tlang ka 6 months motho ntse go kola gore o ka nna go etsela kapo o belaela go ka nna go etsela amora 6 months yo se re a kutlo ya Maria ya selomo tsetsa ka tla be se re bona komello ne bi ding ding ke se re ba ke se botata mo le go mutse o tla boela bo tshate ga teta le yo o i tshopa bona o se tshaba sa basotho hape hape jwa go go pero ba letsa tsile letsa tsile o ne go tsola pei le go rata di ka nnete re se tlokometse ka ha ke dira go bua ke ke o fitse ya me ya gore ka tla ba le komello mo se tlhonda di o tso o di ka tlhoko tshele tsene ka le fa phala DMA e ka le go ba dilone e re gore hona ke nna ha ga sa a ga sa tshwile taba ya gore o le mo se tla tangwa ke taba e e re o di tla feta ha go tswa ke taba ena ntse mo le mo yona e tla ta e ya ga tswa ka nako ile go bona mo se o thumo go ba e buitse go tsireletsa ile bara go tsoa
0: jala ka o bontsitse gore tšhelete ena e balwa jwalo go bilone tsa maloti ga re ke re utlwe mona le targetile kapa le shebile mafapha a feng ao jwale le bonang gore a tlameya gore a maatlafatswe tšheleteng e go tsheetsa le mohlomong tebelelo ena ya komello
1: go pelong ba letsatsi le letsatsi motho o lokela go bala jeng a nka pajwang ka tlameya ke go tsabe ka kabela tlhoko ya dijo setšhaba sa basotho komello ga kale e gotla e sentse bua gore tlhagiso ya dijo e tla fitlha e yona e ba yona e gotlang ka setso mme a dijo di seke go tlela boo e le gore lefapha le lebolosedieng ke lona lena la temo tlhagiso ya dijo basotho ba tlatse ba goja eng ba tla phela jwang ke nako ena ya komello kgweding tsetsetsetse ke tlabe di lebile mo ka lebeletse le kgobulele la komello ke a kgona ke yone ka mare ka tlhagisong ya dijo agoo ena
0: mohlhomong mosotho a ka lebelela gore batho bana bao ba nang le bokoa ba tlileng jwale ba nang le bokoa le bona ba ka kenelela ditabeng tsena gobane ba sentse ba le ka mosii e re monghadi thabaneng ge tle re rekise fela ge tle re tlo utlwa gona boitlhopho ke bofeng
2: Poloko e ntšha letsatsi le letsatsi ho Pick n Pay. Di-smart shopper di fumana Mac washing powder e fapaneng ya 2 kg ka R72.99 maluti. Le 750ml ya Sunlight regular dishwashing liquid reka tse pedi ka R62 maluti. Ho Pick n Pay fela batho ba dijo tse ntšha. Ho tloha ka la 24 September ho fihlela ka la 4 October ho na le melawana le dipehelo.
3: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
0: Mamedi yuntso mametse PCFM, iri haoli jwalo re tle re hatele pele re buisana jwalo le mohlanka ofising ya tonagolo ya diphatlalatso ena ke monghadi Tony Thabaneng e ya ntate
1: ke sa re mo
0: ha re ke re utlwe gore na batho bana ba sentse ba le tlokotsing teng na mmuso sentse o shebile go bona tšheleteng e na ba kenela
1: ke ra ke go raka tlameha ka eng ka mekgatlholo e ka batlangi ba mmedi ke re eno re ipapisa le taba tsena tsa DMA e taba tsanka tla sa ofse mhlompe tuna kholo bona e be go tla tsitso lwa ke le go ka batho ba se ba tsela le bokoa ba se ntse bana le di program tse ding tse ba thusa ka gana ha le so ke le go yene e di ke ile tsa mosuthu e molimo bona mo reng ga fa ka go ka ga go di tsitso tsinga le go bona ga tsitsa kae ke le go yana le bokoa ya se nang bokoa ya phela jwa le patisang yena e ya ka ga tsa mosuthu e molimo empa go bana sentse ke na le mafapha tleng a sakileng mo ke sebetsanang le ditaba tseno le bona e leng gore ke tsaka ke a mosotho e mong le mong ga ena ga e fetholle go tsapere e le gore bebe basotho ba tla tla bangwe ke tsaba eno e lebeletsweng ke ba ileng ba lefa ka nkgang go tla ba le taba eo e leng gore ebile re lebeletse mosotho e mong le mong yena a tle a thuse ditabeng tseo ga se ke tsa go tsena tsa bokoa ke tse dingwe a tatetse ka tsa fapanang mafapha a santse a tsing a se tsela taba tsi o na ke botlhale ba ka getsang go re bolebile tsing bo re tla bo apakela ka sekope mme na ha se di go tse taba e bana ba bang ka Freiburg ba go bona ka khetholla ba bona ba tla ke yona ke motho mo futhofeng ke no wela ka yona go ka mafapha a no antsi a phila a ding le ka jino ba tla ne ba tsebo thuswa gona ka mulo ka ka mafapha a bo bona bo ntse ba fumana thuswa nne yena
0: monga di thabaneng khila ga hlokomela gore muso o ile wa ne helana jwalo ka ditegekere pejana ka paka tsitso ya banka ina ya poso khile ga bona tsebetso e jwalo le ka lekala la temo mohlomong ho thusa dihwai re ntse re shebile yona taba ena eo ge re jwale komello mohlomong jwale e ka ya nonyetsa tlhahiso ha ira e ka ba teng
1: o
0: itlhopho bojwa
1: yena le tabelo re ka e tlhokomela ha etsagala ya phano e ditekeke ka dihwai ke tlhokometse gantse o bakedi ka ba teng etetse sebakeng sa le sa fo sondare re bue ka ketsalo e tshwana etetse sebakeng sa le sa ha fo so le kgwedi fela ke a kgora etsetse taba ena e re buang ka yona ha eba ga se kgwedi le dibekenyana jale taba e teng morate ene le go qala go gatlhametsa dihwai ga e a sesusetswe ke taba ya ofisi ya bolipiresotho empa mmuso wa lesotho ka ga o itlhophetse ona gore basotho ba tle ba iphedise ba tlaise dijo le ba santse ba kene ka ka temo ga gore ba tle ba tlhatlhelwe le go tlhomelelwa ka thepo ya temo ka thepo ya temo mmuso wa lesotho le wa etsa ditaba tseno e lengwele ga o qala go qalwa go tloa gora mmuno taba eno ke taba tse ke tswela pele ne re sa e bone e etsala gona go fela ebile e felela e ne le ga e qala ga ka boya dihwai tse dingwe di sentse di fetse mme le ka jeno ntate kere dihwai se nang le thahasello e kopana fela le banka ya poso se bontshitse gobane e na le selekane se hlakileng le mmuso wa lesotho ka lekala la teng go bona ona ke matlafatsa tlhagiso ka gana ga jwang taba tseno ka ofela sentse di tswela pele ene le hore o di gakola ka molao fela ka nako eno di ntse di tswelela pele dihwai di atamela banka wena wa tsena ka rola o se tsoga ntabeng e ntate ga o etseno ntho e thata mosotho o beile molala go thusa sedifai sa naga ya lesotho ka okay ntate makuti yo le wena o tlhoka terekere o na le mobu tlhoka thepa ya temo ka ofela ona ka kena ka o khasametse ka percentage itseng o tsame o loge ka thepa jwale ebile gona ga o ka sepe o patala mane ke gona batla baka mataba ena ya gago ke leng mmuso wa lesotho ko one o tshololwang jale ebile mmuso wa lesotho ga o se dihwai fela ka legale o etsa ntho e bonolo gompe ore o patala tekekekena ka ka le motse tlhano jale wena mane mo o tswa tlhaisa teng masimong gona ka le mmuso ere ka thepa ena ya gago a ke qeta go ereka selemo selemo yo o qeta go e kotula o a tsamaya o le o patala banka ya poso e leng gore ditaba tsa tse ke lebeletseng tsa bokomelelo tsa boeng e leng ga utlwala go mmuso ga o le tla o sia dihwai ka le ga re tabeng eo gobane enana ga se e tswang ke gona ke taba ya tlholego e ne re sa e lebelela e ke senang taolo odima yone mmuso o tlameya go kedipake go bona go basotho ba ne ba dihwai ba ntse ba tlaisa dijo ka nepe
0: yena mong ha di thabaneng re lebuile ha go ntate ho buisana le wena ke a tseba gore ke tla o sala morao re ne go utlwe ha e ba di taba tsena jwa le di bonala di kena tshebetsong re tla ne re o botse ntate re utlwe gona di hakae re lebuile ha go lo buisana le wena
1: yena ke tla ka di singa di kena tshebetsong tsetse ke ne ntate makhutle bona le mosotho a tseba ga hata mmoho ta dingeno ba tla bona go ba phela ntse go re se di ding ga tshebetso
0: e le buile haholo ntate.
1: Ke le buile tebo.
0: Danke. Mamedi o ke mongadi Tony Thabaneng ke mohlanka ofising eno ya diphatlalatso ya ofisi ya tonagolo mme o utlwile gona o di beile jwang. E re ya o le tsena mamedi ge tle re tswele pele ebile re phethela lenaneo la rona ka jeno. Mokgatlhelong ona ge tlo buisana jwalo le mongadi Patriot Letela. Re bile re phethela ditaba tsena tsa rona re shebile boemo kapa boitukisetso ba dile motsela tse mashume a tsheletseng tsa kitikelo ya boipuso ba lesotho impa kgetlong lena re shebile haholo ditaba tse yamang batho ba batjha tla gopola gore monghadi letela ebile moetapele wa nako e telele wa batjha mme a eteletse pele jwalo thaka e ntšha ya mokgaa wa setšhaba sa basotho BNP e re momamedi re tle re gokagane le ena ke bile re phetela ditaba tsena tsa rona ka jeno ke metsotso e supileng fela re habile goreng ena ya lesome le metso e mmedi ntse o mametse PCFM lenaneo ke lona la Meet the Life re gaole tsena re tle re gatele pele momamedi monghadi letela wa moetsekwano PCFM mongadi letela momamedi
1: eretletsee
0: mongadi letela wa nkutlwa kere
1: ga ke utlwe go gang ga o tlhae ka go nna ka
0: momamedi ga re utlwane le letela e re retlegetse tsena le go ja bale nako ya rona e se e fokola tsena ne ke naganne gore re tla otla-otla taba tsena e be re qetile e re ya go le tsena momamedi re tle re utlwe gona e be ge re gokagana jwang le ena kwano ke ena monghadi Petro Teletela gore ga ka nnete ga re utlwane e re re tle re bona gorena re etsa jang gore re tle re qetelele re utlwane le letela letela na wa nkutlwa ntate o sebeditse ga re tswele pele ntate ka metsotswana e ne e setseng fela
1: ntate re ke lebue ke kgeboa kamedi ba radio o le motsamaisi wa lenaneo basotho ka moka mo gaso e ne e otlang ke petriote ke David letela ke fane apa makutle ga ke gotlitse kgotso tsena ke kopa go tlitsetsa marapo ana go wena ntate
0: ge lebuile gagolo ntate nakong ena ya boipuso ntate ebile re nka o ntse o le motho ya motšha gobane ga se nako e kakang kapa e kalo o tlwile boetapeleng ba batšha mokgeng o neng o le gona ka nako eno ntate ga re ke re utlwe gorena ke dikgolotso difeng tseo o yeng o bone jwa le batšha ba kopana le tsona le gorena tebelelwe ke efeng wena ga o sheba o bone ka motlhomong go keteka matsatsi ana a magolo a kana a ka ketekwa jwang go ntse o shebile dikgolotso tseo batšha ba kopanang le tsona letsatsi le letsatsi
1: ke lebile gagolo makutlo o boletse teng ntate re nakong ya go keteka boipuso jale ga re keteka boipuso re tsaba le dikholotso tse ngata e kenyeletsang ka gare taba yang gore malapa a kopa ke nako yane eo bana ba tla kwala dikolong ba tle gae ba ntseng ba le mesebetsing ba tle phomolo mme ka nako ena ya phomolo ke nako yane eo re tla bona mekete e mengata e e bang teng mme mekete gangata kwano lesotho e ne e natefiswa ka jwala mme batšha ke batho ba ratang jwala gagolo ba bangwe o tla fumana ke kgetho la pele ba nwa jwala ba qetelele ba tsubile bomatekwane ba tsubile dithethefatsi nakong eno mme ke nako eo batswadi ba lokelang go nka taolo gagolo go tlhokomela bana ba bone e nngwe e kgolo ke eno ya gore batšha ga ba tlala ba fumana boitaolo bo bongata nakong ena ya phomolo ke nako yane re tlo bona mafu a spreada gagolo lesotho ntse le tlhaa boemong ba bogago gae base ba bone ka ditaba tsa tshwaedi ka ditaba tsa bogatšhane bo sa gegwang ka taba tsa tlhekefetso ya motabo le tsedi mme ke nako e re tlo bona he ditlholo tse jalo tsa molao di etsagala mme ke boikarabelelo ba batswadi he go tlhokomela bana le gona mono gore bana ba se angwe ke taba eno ya boimana bo sa gegwang ke boikarabelelo ba community go tlhokomela bana ke boikarabelelo ba batho ba rekisang methamagane go bona gore batho tlhekang mothamagane

0: ke leboga fang ke ya le momamedi dumela banka e kgolo ya lesotho re mehlodi ya naga ya ditšhelete ka ntle go naga e ntse e lekane mme ka godimo go bilone e le nngwe felwana pedi ya didolara tsa amerika go tloga ka la lesome le metso e robedi lwetse selemong sena e leng didolara tsa amerika tse dimilione tse lekgolo le masome a mararo a metso e robongwe ka godimo go moedi o begilweng qeto ena e entswe kopanong ya komiti ya maano ya ditšhelete ya banka e bileng maseru maobane mo go ileng ga tlhatlhotswa maemo a moruo lefatsheng tikologong le ka gare go naga banka e re sekgatlha sa theko se theohetse go diperesente tse pedi felwana tshelela ka phato go tloga go tse pedi felwana robong ka phupu ka lebaka la go theoga ga ditheko tsa dijo le go fokotsega ga keketsego ya ditheko tsa diaparo le ditshebeletso tsa dibaka tsa thekiso ya dijo le ga go le jalo banka e lebeleletse gore theko e ka nyolohela go diperesente tse nne felwana nne selebong se tang ga golo ka lebaka la go phagama ga ditheko tsa dijo komiti e boetse e tlhokometse gore ditheko tsa mafura lefatsheng di nyolohetse ka godimo go didolara tse legolo ba rele ka nngwe ka lebaka la go mpefala gape ga dikgotlano botshabela bogare le ditlhaselo meagong ya maatla Russia. Go sa le jalo, ditšhelete tsa lesotho tsa ka ntle go naga di ne di eme go didolara tse ka godimo go bilone felwana pedi ka la lesome le metso e robedi lwetse e leng tšhelete e fetang moedi o begilweng ke banka ka didolara tse dimilione tse legolo le masome a mararo a metso e robong banka e re e tla tswela pele go bega leitlho maemo a moruo mme e ikemiseditse go nka mehato e tlhokagalang go sireletsa go itshetlega ga loti le ranta go boloka ditšhelete tsa ka ntle go naga le go tsitsisa moruo dihwai setirikeng sa mafeteng di kgothaleditswe go sebedisa mekgwa ya nosetso e mamelelang maemo otlhe a legodimo ka ga phetogo ya boemo ba legodimo le komelelo di ntse di ama mehlodi ya metsi sebakeng sa tlhagiso ya dijalo a bua thupelong ya batlhanka ba tshegetsang temo maobane mookamedi wa nosetso mafeteng mofumadi magatlhiso matladi o itse phetogo ya boemo ba legodimo e ama nosetso ga komelelo yona e eketsa tlhokagalo ya metsi a tlhokwang ke batho diphoofolo le dijalo mofumadi matladi o kgothaleditse dihwai go sebedisa mokgwa wa go kwagela mobu ka masalela a dimela kapa dintho tse dingwe go fokotsa tahlego ya metsi le go boloka mongobo o boetse a kgothaletsa nosetso ya marothodi le ya go fafatsa metsi ka ga go anela dijalo tse mmalwa ka nako e le nngwe gara tse dingwe o eleditse dihwai go tseba mofuta wa mobu wa tsona go kgetha dijalo tse loketseng maemo a sebaka le gore di bokelele le go boloka metsi bakeng sa nosetso go sa le jalo e mongwe wa batlhanka ba tshegetso ya temo matedile monghadi kolele ntsanyane o itse thupelo ena e ntlafaditse kutlwisiso ya bona mabapi le mekgwa ya nosetso e ka setana le paballo ya metsing lefapha la dipapadi le boithapololo berea le bile le kopano le sefapha sa tshireletso ya ngwana seterekeng go tshwatlha ditaba tse amanang le go nyologa ga sekgatlha sa tlhekefetso ya bana dipapading mookamedi wa dipapadi mofumadi matshapo gau gore tlhekefetso e ka etsagala gotlhe e ka ba dikampong tsa dipapadi kapa ditlhodisanong a re gangata matlhatsipa a tshaba go tlaleya tlhekefetso gobane a tshaba go latlhegelwa ke menyetla o boetse a re mefuta ya tlhekefetso e e tlwaelegileng ya kgatlhekefetso ka motabo mmeleng kelelong le go tlhekelela bana ba tlokotsing gara e meng go sa le jalo mookamedi wa komisi ya dipapadi le boithapololo Teboho Malateriana o re lesotho le se le na le melao e tsamaisang boitshwaro dipapading le gore e se e le selemo sa bobedi sena bakwetlisi ba feta tlasa ditlhatlhobo tse maatla pele ba hira ka go le eleng setlhopha sa tshireletso ya ngwana se ipiletsa gore dipapadi tsotlhe di be le melao e di tsamaisang go kengeletsa ditlhodisano tsa matsatsi a phomolo tse sa ngodiswang le gore batswadi ba fane ka tumelelo pele bana ba nka karolo ditlhodisanong tse jwalong go tsa matšhaba Mo president wa China Xi Jinping o le tongela matsatsi a mararo la semmuso America o tshohladitse batse ya manang le tshebediso ya mahlale tshireletso le mahlale a maiketseso AI kamara kopano ya bona ya pele e bileng White House maobane mo president wa America Donald Trump o itse kopano ya bona e tsamaile hantle mo president Xi o ipileditse hore dinaga tsena tse pedi di buisana ga fetsa le hore America e tshware dikhamphani tsa naga ya habo ka le nang le ponaletso o boetse re AI e lokela go dula e le tlasa taolo ya batho leto lena le o eleng la pele la semmuso la mo presidente Xi le phethetswe ka mokete wa dijo tsa mantsibuya mo go bileng teng baetapele ba lefapha la AI ba agang Sam Altman le Elon Musk go sa le jalo pele go kopano ena le tona la ditšhelete America Scott Bessent le ne le ile la tlhalosa gore America e kgothaleditse gore go etswe mokgwa o dinaga tsena tse pedi di tla bolelelana ka mathata a bakwang ke AI a ka amang tshireletso ya tsona ka go leleng leeto lena le tla ka mora gore moporesidente Trump le lekala la ditaba tsa ka ntle China le seole kgothaletso ya mookamedi wa khamphane ya Anthropic ya gore go fokotswa sekgatlha seo AI e ntlafatswang ka sona ka ga e se e le kotsi setšhabeng ga re diphethela Tonagolo ya Israel Benjamin Netanyahu o lebogile moporesidente wa America Donald Trump ka go tshegetsa naga ya gabo ntweng ya Iran a re Iseraele e tla lwana go fitlhela e tlhola Netanyahu o buile sena maobane sebokeng se akaretsang sa matšhaba kopaneng ka moragore ba bangwe ba baemedi ba dinaga ba tswe golong nakong eo a fanang ka puo o seolotse baetapele ba dinaga tse agang fora le turkey tse seolang naga ya gabo o boetse a re baetapele botlhe ba tswileng ga a lokela go bua ke makwala go sa le jalo Netanyahu o seolotse majoro wa New York Zoran Mandani a re e sale Mandani a kgethwa go ba majoro baagi ba Iseraele ba phelang New York ba sotlegile ebile ba kotsing ka ga ba tlhaselwa le go bolawa ga ba ya matlong a bona a thapelo sebakeng seo Netanyahu o itse Mamdani o tshegetsa Hamas ka ga mosadi wa gae o ile a bontsha marangrang gore o tshegetsa Palestina ditlhaselong tsa ka la supa Mphalane 2023 a re Mamdani o ne a batla gore a tle America empa kapa armamjani o ne a sa batle gore ena Netanyahu a tle America empa ga a na maatla a go mo thiba ka go leeleng boto ya kgotso ya moporesidente Donald Trump e phatlhaladitse leano la tšhelete e fetang dibilione tse pedi sa didolara tsa America le tlilo thusa go ntšhafatsa Gaza tšhelete ena e tlilo sebediswa go aga matlo go reka mafura le go phutha botlhaswa bo bakilweng ke ntwa mmamedi ditaba di felela mona mamela ditlhoe tsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro
1: he a tseba motho ga o le tee ke gopole mantso a mme wa ka ga a ne a re motho o kotula seo a se jetseng ka jeno ke tsetetse tšhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho ke a tseba ke tlo kotula tse molemo jalo ka ngwana wa ka wa mošhanyana a mpotsa gore e le gore mme your money is going to grow up go jalo ngwanaka it will grow up with mpesa
2: Vodacom Mpesa le Starlib di o tlisetsa tsetela mo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti go tsetela penya star 200 hash e bo o kena kgethong ya boraro Vodacom Mpesa changing lives

0: Yeah. Tlaeletso go tloa ka di 1 tsa October 2026. Tloa ka di 1 tsa October 2026. Ele la bona la beketla. Yeah. Tlabela di nyoloa. Zip. Ke bona ba sa kengeletsa tseke di otla mona. Fela basotho ke basotho a manga maikutlo a bona. Haya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Ach. Ke ratile fela ntate mo a hla kwa no. Hantle ntse ba bo kwa bo bona bo kgatlano le rona ba mina ntate. He. Ke ma ba mona ba file police a tami. Ka ba ga la tami fela ntate ha ba ga lalla he ke nya ba. Che ban. Ba le ga ipotsa le gona ga thotse ge shebeletse ntse ge ipotsa ga ntle ntle o tlaetsala jwa. Ba ba ba hlakwana ba sotho o ba tseba hantle. Ha nka mpa ga hloka phofu. Gona ge sharp ge ka mpa ga hloka phofu. Yeah. Na le ba ba ba ngotla nga ho lo ba qala. Ano as long as nake nwa ngi salu nyolo I'm stressless. Ke sharp nna ga nnete. Ha ndi aya ka ye me nqaelo ngwe ke sharp. Yeah ne. Jwale ba bang ba hlekwana batho ba nang jwala ba iketla ba dula ba na le tšhelete ya bona ba re la o ka batho bua ge ikanyolola ya ge kgotho ke yantegeteranta ntse ba tlo e reka o ntse o le jwa kere e yane ao re tsietsi re tsietsi harialo harialo bona harialo harialo bona sowe.
1: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 20 a metso e mene. Nka qeto e ne paetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-111-111. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le konutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-111-111. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: o hloka ho phetha maeto a hao ka nako o fihle mo yang o bolokehile flash caps e teng bakeng sa hao re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho setereke sa masenyo mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke makoloi a rona a hlwekile a na le di-aircon hape bakganni ba rona ba tshepahala re fumaneha haufi le kereke ya AME Maseru o ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605 flash caps ho fihla ka nako leeto le monate
1: ho monate ho tjena ho Peace FM ho ba ndutse le mang le ntho e thata ka kapa DJ Boots 95.6 Hunter.

0: ha o mmamele na ke reng. Ke re ha ke ra wa mfounela ke picka phone. Nako nngwe ga o tlo nkutswa, nako nngwe o tlo nkutswa, so o tlame o nkutswe gona ga utlwana na ke tse o tswela pele. Okay. Okay. Okay. Sharp. Mabra PCFM, a good way to say a hotel morning thing. Galibi Toki Matati, Katati, Taki Yellow Boat, ya PCFM 92.8, we are man on 4.3 megahertz. Kila was kind of beginning. Richard Rona, Retrograting, come on a Galipapa. Hey, Sasabasana Sana, Salipin, Siava Palakajeno, Mabra PCFM, and a DJ BT. Mother of Tota Reshava Rona, a Kavasi Fabasana, Sipanija, hey. Re tlo tsaba palo sa basantsane ke papa di ene e bapala ka manika ka kana ka mogodi ka baditama ka teng re ke etse tsena ke tle go tsogana se tsaba sa bona tsana sa dikwena e tsaba tsona se panelwang ka jeno ha ba pala papa di ene ya gona ya pidi ke bona papa di ene sa di nana sa bona le tsaba sene sa dije di palo ke mo tsantsa se kwa di merane na matuki itumela mpaleni ei motle faleni ke tlhaga tsweng sa lefapha Katlego Kwayana, ke number 3, Mohlomi Magere, number 4, Thabo Magele, ke number 5, Rethabile Mokokwane, ke number 6, Tshepo Tswalana, number 7, Lehono Fofana, number 8, number 9, Neo Mokgatshane, number 10, Tshepang Sefadi, number 11, ke motho a bitswang Motebang Tsera. Ke a tseba Basotho ba tlotla ba re, ga e ka se re kala ka difenda ka 1, 2, 3, 4, 5. Re kala ka difenda tse hlano kaofela ke a tshepa gore ke a tseba Basotho ba be ba tlotla ba rena re tlotla re bapala ka mogaofeng empa ge ke a tshepa gore mokwetlisi ntate Bob Maposo le yena a tsamaya le motho a bitswang Thabile Tshetsa ba tsepa gorena re tlotla re approacha papadi ene a rona le tshola seno sa dije ka mogoulang ntle le mone wa re tswela pele fela DJ Boots re bontsha gore dipapadi tse tswelang pele go sanetsane tsa rugby sevens ka mana ka mejamatalana Airwing Ground ke tsane mme e le gore o tla tlhokomela dipapadi ditlhopha tsotlhe tsa di-senior teams di tlabe di teng ka Lesotho Power ntle le Lesotho at 60 championship ka mogo di tlaba di tsamayang ka teng ke tsane tsa rugby federation Lesotho tse e le gore di tsieditso mabaka PCFM o tla gopola peiso yane ya dithututo yane ya Roof of Africa e ntse e tswela pele DJ Boots le wena mabira PCFM ka mogo di tlaba di ntse di tsamaya ka teng le tsona tlhatlhagese ba bona ka mmanta gorena peiso eno e tsamaeke ka mokgwa ofeng gobane wa bona gore a e ka nte dipalemitse ka Lesotho kano le tsona di teng ka mogo di tlaba di ntse di tsamaya ka teng re tla bona gona tsona di tlatla di tsamaya ka mokgwa ofeng ntle le mono ga re tswela pele fela go na le dipapadi tsane tsa beach volleyball se ntseng di tswela pele mo e le gore motho a bitswang neotolofi ba ile ba tlhola setlhopha tsane sa Mozambique ka 2-0 ba ile ba bolela gape ba tlholwa gape ba ile ba tlhole gape ka 2-0 ba bapetse sete tse pedi kao fela le setlhopha seno sa Mozambique tsona re tlatla di sheba le tsona goreng yana motshelala dipapadi tseno di ntse di bapalwa ka mana ka Mozambique ka Maputo ka mogo di taba di tsamayang ka teng DJ Botulwa re mabura PCFM maobane ke ile ga bontsha gore tshwaba sane sa Bantu Football Club sile sa tlhola motsetsi e motšha yanong a Spin City mo e le gore Spin City e tlotla e tekinne kontraka le tshwaba seno sa Bantu ya tšhelete e kalo ka 4 million ka mogo di taba di tsamayang ka teng ke sentse e re tshokele congratulations go makaota ka deal eno ba e fumaneng le bano ba Spin City ka mogo di taba di ntse di tsamaya ka teng division e tswela pele mafelong ana a beke re tlatlha ge bona gona tsona di nkankana ka mokgwa ofeng hei ke bone o ye nngwe le ye nngwe e batla go bona enkile leki ka mono ka edivision o tla gopola gore bekeng yane e fitlhileng tshaba sane sa dilemela sile sa kala selemo sa bona sa dipapadi ka nope odimo ka mokgwa go ba mmamo le setlhoba sane sa sehinini ka dintlha tse tharo go nnotlo papadi eno ke a tiba ba ke man me do ba ile ba bona ba patse ka bo sompo mo mo patsang e mo a bi mo tsentsa tsana lo kwese ka tsobetseng sa dilinela e football club ke ka nna ka bona dilinela e contesta go ka kena gore go Premier League e tsela mo sena se o di mo bi ke bo le tsona ke tla ritsala mo ke bona bona ke tsama ka mogofi under 20 ya gona ya sutukwano ke bela go ke kana ba ya fitla e ka go le tsupu ka mogo e khutle di papa di tsane tsa under 20 mo ene o re ile a hlola di papa di tetha o ka ofela ba ile ba hlola 5 ke tsoba tsane tsa Angola ba ile ba hlola ke tetha o botetedi ke tsoba tsane tsa Swatini ba ile ba hlola ka 3-0 ke tsoba tsane tsa Africa Borwa tsena sire ba hlabue di ntlha tsene shume ka ofela DJ Buti empa hele bona ba hlabile le o ja ba ile ba hlaba tennyane ga golo ke tsona ka tlatla di sheba pe ke nyane e tlang e ka manta re bona bona e tsona go ka di tsama ka mogaufi Casino Royale ke bone go le mora mmatlhu ile a tshware a e ka nete chat di a o tsala maselongwana a peke ke tlatla go fa o bona sephetho e bile setse ka manta se se di nkare di kobella ka ofela DJ Buti se se ba sala sa matama ka tsonta mangata peke nyonaina ba tlabe ba le kamane ka Bloemfontein tereng e tshotse ngata mme le go tlatla re bona bane a papadi tsa bona tsa setswalle e ka molo ka Bloemfontein di tlatla di tsamaya ka mogope DJ Buti lelora PC FM nna ka lebitso ke motlatsi chatra pika ke yellow bone ya PC FM 92.8 go ya mana 104.3 megahertz we lead in the old phone.
1: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh, Messi. Ball goes into the back of the net. It's sent out. They're 12 plus blood with under 15 remaining. It came a billion.
2: We must say you like it for the Friday.
3: Tabana! Epicele, number one right back. Yama Paganilla, Fratia Bulu, Mitsieti, Mamino, Mama Rajoy.
4: Di Papadi who PCFM.
5: Ke mesetse ba shoma ba dile mesetse me di fela re foraletse hora ya bonega le boha cat bola khutla pa pa na go nyetla mo mamedi wa PCFM ga tla go fela bona behem di tsamaya ka mogomfutofeng o khutlane ngwetsa la ba motlatsi ga pita mona ka dipapeli ga ba bana mamedi gona behem tla ba pala ka mogomfutofeng dikwena gore nyane ya bohlano
6: ha ga di sa 27 Lwetse 2026. PCFM, Lilimwati, Sankhono Khodu, Buchabela, Lemaseru. Du memela pitiki etla tshwarela St. Paul Primary Botabute. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba, sadie! Dibidi tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba mmagodi hlaswa. Pitiki! Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Basadie! Ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere, re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport. Hai, hey, basadie!

0: Mzizi Melusi PCFM hanta na korobotse go di the mention afternoon drive e mantlase la bona tla batlo tla mamelo ya PCFM re sa se re se tsampela ka gore ke the drive through 4 to 7 kwa no hanta na korobotse go di go totla ga shela go na be he tse di tlentse letsa la ke di fenki tse wena ke re ne re qotse re tsole pele mamedi re bona gona go etsa bang empa ka di modimo ke be ke nana ka tlhofa la gona be se ba motho mong setsa ke se feng le fatseng la hao mamedi la mona te le fatseng la la boithabiso ke bona gona ke tswa.
1: Welcome to the Netbank Money Show. Money, love it, know it, manage it.
0: Mawe dumela hle le bitso la ke DJ Boots ho tla banking e tala the Green Caribbean Bank a mehem wa tsebo re ha a utlala ho le jena security eng ka re ho lapala hao security eng ka go kolo ya hao security eng ka re ho kantoro ya hao ka re ho di headphone tsa hao ho tla mo leng hore o mametse o le hore teng ka o dumedisa he mem hantle ntle banka e beng go me fela hore ke re tlo tsoqa le wena re be ane le seding o go tsebe hore na be ho ntse e tsala eng ka banka o go mohlomong o ruetse ba ofeta ba bang ba ne ba bang ka mana gore che motho tsebontsa tlokoga nna etudio no bale wena o batle o tseba bitetsana ho ba feta bale a re tla ka tlo fa ke tsogi ha o le tsena ma o le lo sentjena batho ba bang ba botswa motho emong o tswa fa o tswa emong gore o gathetse emong ka nnete ile ha mona tenyana emong ke depression jwale o bo so gore fela ke nna mabaka ke tloga ngwaetsa ke tloga mo hlomong gore ke le ferente ha holo banga go di sentse e fela tsena a dire go di ya fela ka bo mo hlomong ke bo bogare mba khwedi a ke re sotswa gore na ke ntse a feng empa reng ka ona ba le tsena gore mo hlomong ke nako yo motho le fang rente ya hao o so ka khona gore e ba mo hlomong ona le green app ya rona e leng app ya name ya banka e tala o khona go fela o le fe mokoloto wa hao mohlomong ke rente mohlomong o na le motho o mokolotang kae kae mohlomong ke loan ya hao go kgona go mohlomong o tlotlelele o lefe mamedi ntle le mono hape-hape ka yona green app ya rona o ka kgona go reke motlakase o ka kgona go reke time o ka ba boela mohlomong o shebo re ka nna ba ke na le sekoloto le banka e tala DJ Boots ke bona na ke kolota banka ba ka ebe bale mohlomong he wa kopanya ebe wa lefa ebe ntho tsa go tsamaya ka mokgona paetse mamedi wa tsa go ba le app ka nnete ke taba botlhokwa haholo gobane jwale ha app ena e le teng e tla o thusa ka ntho tsa ngata haholo jwale ka se ile ka bua ka tse dimpe jana mme e nngwe yore ka reng ke ya botlhokwa haholo ke tsaya le nna ena ebile la nkotla ke le kaekae jale ke qeta gore ke lefa motho e mongwe mo mamedi diranta tse dintseng ngata bela ga qeta go mo lefa mona e bere OTP mme ka nako ke ne ke sa gomi fela luckily sentse ke na le kapo ka letlhogonolo mamedi sentse ke na le epo ka gare go fono ya ka e leng the green app jale ke ile ka kena vole mo ka gare go green app ya ka ya ba ke fumana OTP ya ka e leng one time pin jale sena se bontsha fela gore o so ka fumana vole one time pin ya hao ka gare go app ya hao jale ke tse mo le motlhe o bona gore na ebe o ba le app ya banka e tala ka mokgwa mofuta o feng jale re tswela pele gape-gape taba e nngwe eo motho o ileng wa e bua kapo o tlalelwa ntse o e kotsa beke le beke letsatsi le letsatsi ke ena gore o tsebe gore motlhomong o ntse o nagana gore nna ke ntse ke tla ke thuthua ke kojwaa di magetleng ga ke sobe shapo ntse ke ula ka thata go ntse le boima fale tla nne ke ye taxing ache fela o ntse o tseba gore motlhomong se ntse o tloba gantle a mamedi se ka tshoa a tamele valo pela banka e tala ore a DJ manka pa manya ntisang ke le ka fumana valo molaetsa ka DJ Boots ya le Salemo se seng kaekae a bontsha gore ka nnetetle nna nka fumana mokgwa ore ke be le koloi empa vale jalo na mmakatsa re ka 0% deposit ko ka mantswe a mang ke sa lefe le ha e le sente jale motho tsa o tla botsa gore DJ Boots o na tlhile bua nnete gobane ka nnete ge na le monyetlo bola gore ka o thusa go reka koloi ya ditogo tsa gago ka 0% deposit jale mamedi e ketse molemo ya o tseba gore motlhomong aa ka nnete ke sentse ke tla ba le tšhelete kgweding e tlang kapo ntho tsa ga di tla loka ke tla nyelela mogolo ke tla etsang fela sentse ke sebetsa o ka tla ba qelela go bona gona ebe o applya ka mokgwa mofuta ofeng kapo kenya kopo ka mokgwa mofuta ofeng banka e tala ke lakatsa gore le nna ke be le koloi jale ke tla go thusa ka bona gore he o ba le mabidi formo mamedi with a 0% deposit kapa motlhomo o santshela e le deposit tsa letho nothing jwale so lokela ntsetsa koko fela o atamela velo banga e tala le kalana le feka pa le feng le a ofinya le wena rona motlo mong o tiatiane rona motlo mong o mahalizuku rona motlo mong o maseru rona motlo mong o botabote ka ka paka mo lo ngana teng o ka kena ga mo wa DJ Butsi o itse nga gona fa mala vole e kolo ya dotsa ka ka 0% deposit mame di haolo tsena ke la ka tsa go ke ma bengkeleng ke hatla.
2: Hello, Ntate.
3: Hey, Rabu. Dumela, ngwana. Ke ke tla romela mpisa moo.
2: Okay, Ntate. Ka ha shopong hodimo moo e sale ho kwalwa, ke tla branch ba Nedbank ke lo ntsha teng.
3: Eba, mona hore o lo ntsha mpisa bankeng ya Nedbank.
2: Yes, Ntate. Ho jwalo. Mang kapa mang o sa ka ntsha kapa ho romela mpisa ho tloha ka 5,000 maluti makaleng a Nedbank.
3: Ai. O bohlokwa ho kgema le dine ako, he? Ditshebeletso bathong. Se ke tla Nedbank he, ke lo inglesa ka nkgo.
4: Le wena ke nako ya ho kgema le dinako. Etela le kala le haufi la Nedbank Lesotho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa eba kataba. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently. Sola kahla ka ro batho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa eba kataba. Na o ne o tseba hore o so ka etela makala Nedbank Lesotho hohle ka rona. Ho ntsha le ho romela mpesa. Mang kapa mang a ka atamela le kala le haufi le yena. La Nedbank Lesotho o fumana ditshebeletso tsa mpesa. Ditshebeletso tsena di fumaneha ha o lo ntsha kapa ho kenya bonyane dikidi tse 5 ho ya hodimo. Ha ke tshovalo ke re, boloka nako o repote bankeng moo. O etse ntho tsa ka pelenyana o phethe mabaka. Ha o bua ka tjhelete le ho nolofatsa bophelo, o bua ka Nedbank Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently.
0: Mamedi ke khutabela ma bankeleng me ha re tswala pele taba engwe ya go tlhoka yo ke buang ka ona le bekele beke ke na ke rwena hanga tata fumana motho ana le bothata ha go washa ba fumana go motho sa tlo letse ka odima ntlo pula diana ha go washa ba fumana go bana DJ Butsega ke go tlo letse ka odima ntlo ha go washa ba fumana go bana ha ga o tse ka te motho yena ha na banka e wa reng ka nnete ke kenya tshelete ka go yona jwale gona gere ge le banka e tala o soka khona hore o tsetele o be le accounting ya polokelo mo leng hore mamedi ha ba mosebetsing wa hang o gola jwa lo diketse pedi ho ya tlase ha go hatamele kwa no he jwale ka emongwa motswalle ga ke motsebang ka nnete mamedi a ke ya mmona ha ke ga ke mmone ba le o ka tla hatamela ba lo pela banka e tala le kana le fika pa le feng hore DJ Busina tsa boeka tabena hore ka nnete ke gola dikete tse pedi ka pokete sele seng ka pokete tse tharo ya tlase mme ke lagatsa go bula account le lona kwano ge tla go bulela jalo bothebelele account e leng hore e geretswe jalo batho ba kgolang jalo dikete tse tharo go ya tlase bale mamedi iketse mo le mohleka. Hore o tsebe fela hore hangata le hangata re bua ka taba ya hore wena o lokela hore o be karolo ya phetogo o be karolo ya phetogo ya ditaba tse leng hore di tla o isa pele e seng morago jwale gore o tlo imana ya pele ke gore o tlo se ka imana go sokola ga o le morekisi ba le gore ka nnete o ntse o batlana le change kaekae gobane ba le DJ Butsi ke yone reka o reka ka diranta tse 50 ko seng jwale ga o kgone go fumana change jwale ke mane mo e rileng rona re le banka e tala gare ga re ke re tle ka taba ke ene monate ya Nedbank Pocket Pos mme ya Nedbank Pocket Pos ke setlaisa sane se e leng gore mamedi se sebetsa ga mmogo le wena ka gore o seke wa sokola o seke ipumana ona le kgatelo ya maikutlo o seke ipumana ona le seo re reng ke stress o so ka kgona go thepa kapa o swipa gona ka Nedbank Pocket Pos maybe ka nnete taba tsa go tsamaya gantle mme gore o be le yona o itlhokela jalo diranta tse 500 fela e leng tšhelete o e lefang gangwe ke phetho e be motšhini oo kwa gago go ya go ile motšha o tšhele mmamedi wa utlwa ke reng motšhini oo kwa gago motšha o tšhele waya gumba fire a ona notho ya tshwela sa sepetsa le gona go khutlisa se go tlhokang fela gore kgwedi le kgwedi ge tla nkela go di presente tse pedi fela ne hlano presente tse pedi fela ne hlano tsa seo o swipeleng ka post tepileng ya motho mongwe o swipele magolo a mabedi ka pa magolo a mahlalo ka poskete ge tlo nkela valo 2.5% ya so swipeleng vele ke tsema le motho le teng wa tamela go le kana le feka pa le feng la banka e tala o tlo go bona be he di tsama ka mo khomfort of him mabedi a le tsena e re ke ma bankileng hape ke a gutla.
2: Hello, Ntate.
3: Hey, Rabu. Dumela, ngwana. Ke ke tla go romela mpisa moo.
2: Okay, Ntate. Ka ha shopong hodimo moo e sale ho kwalwa, ke tla branch ba Nedbank ke lo ntsha teng.
3: Eba, mona hore o lo ntsha. tsampisa bankeng ya Nedbank.
2: Yes ntate ho jwalo mang kapa mang o sa ka ntsha kapa ho romela mpesa ho tloa ka 5000 maluti makaleng a Nedbank.
3: Ayayayay o bohloko ho kgema le dinako he tshebeletso bathong se ke tla Nedbank he ke lo inglesa ka ngo
4: le wena ke nako ya ho kgema le dinako etela le kala le haufi la Nedbank Lesotho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa e ba ka taba ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently. Sola kahla karo batho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa e ba ka taba. Na o ne o tseba hore o so ka etela makala Nedbank Lesotho ho hle ka rona. Ho ntsha le ho romela mpesa. La Nedbank Lesotho o fumana ditshebeletso tsa mpesa. Ditshebeletso tsena di fumaneha ha o lo ntsha kapo ho kenya bonyane dikidi tse 5 ho ya hodimo. Ha ke tshwavalo ke re, boloka nako o repote bankeng moo. O etse ntho tsa ka pelenyana o phethe mabaka. Ha o bua ka tjhelete le ho nolofatsa bophelo, o bua ka Nedbank. Hona le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently.
0: Mamedi ha o le tjana re bona khutla hape mabenkeleng me e be tsa thabo e kholo ha holo e be o ntso mametse ho tloa thetele ho ya mechetchane hobane wa tsa hore nako ena ka fela ke bua kono ke tshwere ke bua re dilenye kholo mamedi re dilenye fitlang wohle le studio nga ho fela maseru le marangang wa re fumana mamedi wa tseba hore o thola ka mokgwa mofuta ofeng tshwale itse hantse re tsamaya rona re le banka e tala re ntse re ithuta ditaba tse ka ntle ya kwana re ile ra ithuta ra hlokomela gore baji ba bona volatile ba ka moso ba na le bothata ba sokola mme ha ba sokola ba sokodiswa ke taba ya gore fela mamedi ba sokola tšhelete ya bona golo jwang ena ye mobile mme re be re kopana le jwalo le bane ba Vodacom Division Finance mme ra tsoka le bona gore hela go ka ba jwang baeso ba mphatho a re ka bang mmogo ra bang tsweleng ba re a ka nnete banka e tala ke a utlwa ebile ga nka re tswela pele ke mo ge ileng ka dumelana gore he o so ka kgona go romelela le go ntsha tšhelete ka re go banka e tala o kena jalo ka re go account ya gago ya Vodacom Pisa empa e la tlhoko mmameditlhe gore o lokela gore o ntshe kapo motlhomong gona go tshela jalo diranta tse dikete tse 5 go ya godimo gopola mamedi kere o ntsha kapo o tshela jalo diranta tse dikete tse 5 go ya godimo jwale mamedi ke lakatsa go gopotsa fela gore lebelo le legolo la the Nedbank maseo cityrun le tswela pele ka la 28 kgweding ya lwetse selemong sa 2020 le 27 mme ngodiso e sentse e qaleletse e tswela pele re na le ngodiso yane ya pele mamedi eo re ke reng wena ke bane ba tweke noyana o seng e tshwara seboko the early bird catches the fattest worm. That's why my media gets triggered and tell again. I'm still the fellow when I be a poor old wife in Rally. Bao no papile is a rebel quality, is a really who ba cry leading, illing, casting his money ring, kiba, normal. Me, Bonabana normal, Bonaka, Bacola, Jolaka, Mashamara, Huiding, Yalusi, 2026. Impa, and Alabama, Bamara, Bering, Kiba, Kuyamara, what's my media when I Kuyamara, Rally, trying to drink his pool. Jolly Bonem, Retamudis Adolum, of Kella Lamashamara. Le monso le mong tshitwe 2026 ka po December jwale ke tse mo le mohle o tlo bona hore na be hem o ngodisa ka mokgwa mofuta ofeng mokgwa ngodisa ya fapana o ka ngodisa jwalo ka o patala ka merchant ya rona ya mpesa nomorong ya 154 super 1 kapo tshelela robong pedi ha o letho pedi eno ke quick cash empa ha ke phetha ka semkhwetsa ke 15471 athi ya quick cash ke 69202 athi ya rona ya ho lefa jalo ka account yona ke nngwe robong ha o letho pedi robedi ha o letho robong taro ne 11992 80934 mamedi ntle le mono o ka boela hape wa retela mohala mohlomong ha ba o re ke utlwa ke mametse sa le moya sena DJ Bootsy antsa ke sa utlwa nang sa reng ka retela mohala mo mamedi wa retela no mong tsa ona tsa mahala e leng tsa robedi ha o le thola 55 super tse tharo ke ya Vodacom Lesotho 800-55777. Atia ikona Telecom Lesotho le nake mahala ke robedi ha o le tholetho pedi pedi ha o le tholetho supa le pedi 800-22072. Kamane ka Facebook X le linked in reteng ke Nedbank LES www.nedbank.co.ls. Otswa ho nna DJ Boots C Money Differently Nedbank.
2: Hello, Ntate.
3: Hey, Rabo. Dumela ngwana. Ke keta go melela mpisa mo.
2: Okay, Ntate. Ka ha shopong hodimo mo isa le ho kwala. Ke tla branch ba Nedbank ke lo ntsha teng.
3: Hey, ba. Mono hore. O lo ntsha mpisa bankeng ya Nedbank.
2: Yes, Ntate. Ho jwalo. Manga pa mang o sa ka ntsha ka pa ho romela mpisa ho tloa ka 5000 maluti makaleng a Nedbank.
3: Ai ai ai ai. O bo hloko ga mali dine a go he. Tsebeletso batho. Se ke tla Nedbank he ke lo inwe sa ka ngo.
4: Le wena ke nako ya go gemela dinako. Etela le kana le haufi la Nedbank Lesotho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa e ba kataba. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently.
1: Catch us on the next Nedbank Money Show. Nedbank, see money differently.

0: ora thabalang tsa go gale ba ma mo PCFM ka ma go bona ditaba thabi ga le boga gaitsena ka ka taba tseo tse tlaletseng tseo sa botlhokwa go lofela mamedi me ke dumela go tla ba le tsona mane metsoeng ya botsela ke gaitsena Kisa, mic check ga tle go tona be yena mic check mamedi dit sa ma joie
1: sang khone go di bo tshabela le maseru du memela pi ute ho tloha ka hora ya le shume hoseng o man sibuya hey lamba sadie divini tsaletsa Saule wa sono MC yona itla ba magodi hlaswa bitike di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 manuti fela ba satie ha re gabeng ka dishoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba bitiki bonne bitike tsena tsohle o dikise hai he he ba

0: bosung bona ke re go bana pegedio la bobedi le mabomza bye bye ba bolabeke ba mona tsama mira pisa leng tato mtizi ka mana ka Facebook.
1: Na o mochayadi le modile shome ho fihlela mashome a mabedi a metso e mine nka qeto ene baitseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ACPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
2: A tseba motho ha o le tee ke hopole mantso a mme wa ka. Ha ne a re motho o kotula seo a se jetseng. Ka jeno, ke tsetetse tjhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho. Ke a tseba ke tlo kotula tse molemo. Jwalo ka ngwana wa ka wa moshanyana a mpotsa hore, e le hore mme, your money is going to grow up. Ho jalo ngwanaka, it will grow up with Mpesa.
3: Vodacom Mpesa le Starlib di o tlisetsa tsetela. Moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti. Kapo le le mokgatlo ka bonyane 300 maluti. Ho tsetela penya *200#. Ebe o kena kgethong ya boraro. Vodacom Mpesa, changing lives.

kela ba mabomza mo video wa PC ke o dumedisa nyawe ya o hiona ba politiki le masole ya boemo bo hodimo a tsoswang ka teko ya hodi ya mmuso e tshetseditswe ho lapedi le la hlano bodungwana le gotlele phaming le tshetsitse ka morao ho mamela paki sub inspector Thabisa Kopa kopa o fane ka popaki ba kapa bo mabapili dietsa hala tsa letsholo la ka phato 2014 ntlokgolo ya sepolesa mo sub inspector Mogeseng Ramahloko a ileng a thunyetswa lefuteng o boleletse le gotla gore ena le mapolesa mang ba ile ba hlongwa dipotso le o tlhokofatswa ke masole popaki ba hae bolatela ba sergeant Mokete Ditulo yeo le yena a ileng a re ba ile ba tlhokofatswa motlha letsholo leo ba tsosiwa nyeweng ena ba kengeletsa moetapele wa lekgotla la puso ya setšhaba ka setšhaba LCD ebile e le motlatsi wa mehleng wa tonagolo Mothejwa Metsing moetapele wa lekgotla la sethala sa kgodiso ya moruo MEC yeo e leng letona la ha jwale la temo Sedibe Motšhoborwane molaodi wa mehleng wa seso Lieutenant General Tladika Modi le masole ditekanyo Nyakani Motlohelwa Ntsane le Leutswa Motsielwa ba tsosiwa kaofela ba ipoletse ba semolato wa dikoso tsa bohlaba pio polao teko ya polao le ditlhokofatso tsa dietsahala tseo tsa ka phato 2014 Modula setilo wa komiti e a lositseng ditšhelete tsa setšhaba PAC Matšhabana le Mphane Letsie o tlhagisitse gore botsamaisi ba ntlo bo kenye tshebetsong mokgwa wa go ingodisa ka ntlong e le o leka go fedisa bolofa ba maparamente a bua ka ntlong e ba kgethwa ka jeno le Mphane Letsie o itse o tshepa ga mokgwa ona o ka bontsha ditho tse teng ka ntlo le tse sio mme o boetse o tla kenya letswalo go maparamente ga a arabela motsamaisi wa dipuisano ka ntlontlogang segamane o itse taba ya maparamente a sa iponagatseng ka ntlong e motlotse ka ga a lekile ka makgetlo go e tlhaola empa re mekgwa ya tsamaiso ya ka ntlong e lokela go fetoga segamane o boetse a re o tlhompha bakgethwa ba setšhaba ka ga ba emetse setšhaba ka legotleng leo la setšhaba le gao le jalo a re botsamaisi bo tla imamelela tlhagiso eo le tse ding tse sedile tsa tlhagiswa go sebetsana le bolofa ba maparamente ka ntlong ya bakgethwa Letlo la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya wona Nthati Morosi le ipileditse ho matšhaba go potlakisa dintlafatso tsa tshebediso ya mahlale bosebeletsing ba setšhaba e le go thusa Afrika go a sebedisa go ntlafatsa moruo wa yona le go fihlela dipegelo tsa leano la ntshetsopele la 2063 sena se tlhaeletse kopanong ya matona le balekane ntlafatsong e bileng New York America e neng e tsepamisitse maikutlo mehatong e ka thusang dinaga tsa kwano Afrika go ntlafala ditabeng tsa mahlale Morosi o itse ena ke nako ya gore Afrika e ipehe monyetleng wa go ntlafatsa le go feta merero e teng ya mahlale go matlafatsa bosebeletsi ba tsona ba setšhaba tsamaiso ya ditšhelete le megato e meng ya kgodiso ya moruo ka mahlale letona le lebeletse o bontsha botlhokwa ba gore Afrika yona e ikemele taolong ya mahlale a maiketsetso AI gore a tla etswele molemo go rarolola mathata ao e tobaneng le ona go na le go itshetlega ka dinaga tse ding re sale ditabeng tsena tsa New York tse amanang le seboka sa matšhaba a kopaneng thunagolo Ntsokwane Matekane o sa tswa teka puo ya hae boemeding ba Lesotho ka gare go seboka Ditabeng tse ding mmuso wa Lesotho ka kopanelo le komisi ya matšhaba a kopaneng ya moruo le megatlo e meng ya UN o tla tshwarela dikgwebo thupelo gara tse ding go di bulela mmaraka dinageng tsa Afrika go ya ka phala ya nakwana ya lekala la kgwebo le mesebetsi e megolo nyakallontshing thupelo ena e reretse o tla thusa dikgwebo tse ka bang 65 go isa go 70 tse nyenyane le tsentseng dithuthuga go gola ka monyetla e tlasa tumelano ya kgwebisano dipakeng tsa dinaga tsa Afrika ntshenye o itse le ga tumelano ena e ka bula menyetla bakeng sa dikgwebo tse ngata tsa kwano gae di ntse di tobane le mathata go una melemo menyetleng e jalo a re ka mosebetsi ona dikgolotso tsa dikgwebo di tla tshotlhwa ka setlhogong go tsosolosa dikgwebo tsa batšha le basadi go sale jalo thupelo ena e tla boela e kengeletsa menyetla ya kgwebo ka ntle go naga methati yeo dikgwebo di ka e latelang go e fumana puisano mo teng dikgwebo di tla thakelana ka malebela le go gokagana le batsetedi le baji
Ha re diphethela ka tsa matshaba se solo sa Ethiopia seri se bolaile dilwani tse magolo a mabedi mashume a supileng a metswe medi tsa Tigray People's Liberation Front lo nyupisa ditlhaselo tsa tsona ka lebo ya hoolo busibung ba lapopedi seri se solo se thibetse ditlhaselo dibakeng tse ding tse mmalwa sa qobella dilwani tse ho baleha ka morao hore boholo ba tsona di bolawe masole a boetse a tlaleha ha marabele a mang a feta magolo a mabedi a tswile dikotsi a mang a tshwere le ho nkelwa dibetsa tsa ona. Ntwa ena e tsoha ka morao ho phatlalatso ya lekgotlana le kgahlelo le mmuso la mekgatlo ya boganyetsi e supileng le dihlopha tsa dilwane ka lebo ya ho Ethiopia. Ho sa le jalo mokgatlo wa dinaha tsa Afrika AU o ipileditse gore ho be le peo ya dihlomo fatshe ka ha naha e tla boela ntweng ya lehae ka morao ho eileng ya haba dilemo tse pedi ka 2022. Ditaba tsena di fella mona mantsibueng ana ebile le tse phethelang beke. Bo ela o kopana le mifo hape hosane ka hora ya 10:00.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

se mwana ngati kubaliwe kudane mato una nize tele sa mo mi digele mo tuka weche.